Fijian Rua Women's Team. Alang kingi to in a World Cup in Embak Saudi. Kapakaki na Super Rugby. E wakadir mi viti in a mother of Saudi. Na kapaka liu leo. Midwinter Christmas evening. Kena ikawa. Ki mami asota e rosa nga bulu marama. E na wakaroi Saudi. Ni ka rosa nga bulu kalima. Ni singa ni bulu chula ingo. Ki mami mai wakai kavibata. Soli loloma ki ira na wakai tavi. E na vei board games e so. Wakaki na e so na wakatasu usua. We all enjoy. Enjoyed ourselves. It really improves our social and mental well-being. By the way, kids and dads were not allowed in this event. So, maramatau na tapin do not allowed. Nandraking ko me allowed kede. Allowed kede na kids but kina nandra dads. Nia, aya, au kila ningo indo na kavi era maro takanga na marama na vive kani marama na nandra sota waka marama eh. Ia tapat kaya kimi na ngoni gaindo tal na ngon ang ini ni na sureti. Kerker sarta ulitia magendo tala na ngi songo mai mur me sarangol tal tingani ri sul sul ker na tata wakau ya ya iviti ki mami bau kalunga tana leuni community Northland ni roto kauta zaki mai norto binga na vina South Pack Freight and Logistics Services kama isi ne vina kana norto lori na wakau ya ya ivanua dina ninda mai tiki ni slandi rando na lumi tunga na lonto matu wale ki na veo kani rato mai ivanua wakau ni vina kwa iturang matangali luke na vinga ravi vinaka waka vini vinaka talinga vini ito vini wala ni community sila challenger yay sila and kena waka idhori ni vibu saki ni kena lako thaki maina South Pack Freight and Logistics Services na vinga ravingo e waka idhori talinga and vula o chulai toto kapaka wuti marama ta wuli tiana ndroni mbaka tukudha waka talanga kina o sila challenger ki kimdo talanga na turanga ki kim ni na soli soli talanga ni sali tarakortu ngwari and Northland Malaka malaka wa levo vina avina asarwa alivo na tukutuku rongo rongo vina ka kime mi rongo tharawa ena ka vinikua ena veika tatoka ra thabu isu sauna luvenda kata na kani voli na kani ngito veira na nanda tata veira talanga na lalai vina ka wa levo rongo rongo vina ka talanga ni kima mi marutaka ni kima mi rongo tha ni kima mi ulika na nomu ni mbulu mbulu vina ka na weke kima mi oni wakiti tingori eno voliku ke Aotearo vinaka vinaka saka vaka levo sa sivina va ena tina miniti o vamboturu nangai menangai toka ruotaki veirna sanga siku tikmina vaka vaka naka vini kose siku tikmina vuli rei rei valata menangai wili kita le manda vaka ndua ena kavi nikua dosar manda na munisere junior songeta vi kimni keta na marra monia disala de girta na taki irna wairna papa moni nanduri mbalati kondu kondu chika nandraki moni nanduri sa ngango ni meke mande vene na serngo langa tiko na turbo ni ni televungo junior songeta sakoso PMN Fiji amana viti ni bula vinaka

0: ke min Fiji I pamana viti ya chimboto ni hoki hoki nangona e balu malisa sa sivina wai na tini kubitu na miniti ndonga na breaking news talengo mai Rotorua person trapped after ute and truck crash south of Rotorua on State Highway 5 a helicopter has been sent to a two vehicle crash on State Highway 5 south of Rotorua fire and emergency northern communication center shift manager Paul Ratton said the incident involved a ute and a truck he said one person was trapped in a vehicle. Ratton said firefighters were alerted just after two today and sent two Rotorua fire crews and an incident support vehicle to the scene. Hatohone, St. John's spokesperson, said two ambulances, one first response unit, one rapid response unit and one helicopter have also responded. Police said the crash was near Waikite Valley Road and did not appear to be blocking the road. More to come. State Highway 5 south of Rotorua.
1: Ka minister ni tambada da ka vi voli pe pakatora da kataki ni business ke ni kambani matentu ena matai presidenti ni matentu ratu ni nga malala mbalau ena vale ni presidenti era tika na songa ni bumbulu yongo na prime minister si tibe ni rambuka ke ira na leo ni bubale ni kami kamida ya tauda kami kamida na bumbulu ni alondina ke na bumbulu ni pakatora na itabi na dono eno ni tutu endona doni bolo bola ni bengarabi ena buku ni bika bagai labu ena na daga daka kami kami daya ambota bina kana tol sulu kotol na mbaki ni bika rabi baka belu teki dider na bebo no kedi ni labu anga buku mbangi kena tambana ni bika rabi baka kwaya ya bika rabi tu ilu baka lesi lesi liu ni bika bagai labu kama ni dele bu ni kamba ni na lena hurst group ka toro talanga na tutu liu na mbangi na ENZ maitonga VTK Papua New Guinea ya baka tanga talanga Sivia etene katolo na mbaki ena Fiji Airways ka venga rabi baka mandele lebu ni lagu kia na mandele lebu ni tupu tupaka ea da kaba na baka dhengu mano ni tutu kami kumi edha ni oite na nona mbi taki mano fai kek ena mbaki saudi ea seri kimi wana turunglawa Charles Rota Kelly ni oite na kia na baka tulu wataki ni sengani doona nona kisi mesoma ena buku ni vimbe taki e kauta dhaka mai wana fai kek ana ronga tarabo ni oite na nona mai baka tikori tale o Chese so kuru mi minister ni tambongo ni kenengito ni wete nuna songo ni mumbuli ya ni teke teke ni presidenti. e pakante takana Prime Minister si te vene rambuka ni sa leo si tal mai ke ne kembine iti o saukuru e nona reida ni rauni o liwa kama tentu na lengo ngo ni sa o tina nona wangangai e hapakatengu iso kuru rambuka ma ni tutu ni minister ni tambangwa ni kene ngito e na matini ambake ngo e na buku ni bimbe ita ki tau manda ni pakayanga ta ki dhala ni nona itutu mi mbaleta na matambosu ni ngito e viti na pakatulo a ngo e muria na pika e mbaleta na pili iti tuku ni kena pakatulo a e pakadhuri kasenga ni pakandonia na matambosu ni ngito e ndone tuku tuku ka leo ni thakatha ke iliu ni matambosu ni ngito e viti e atukuna e ni teko buni amba kongo ni bunga na pakotelo ai pakadhuri e sanga ni pakandoni ana matambosi ka oka kina na pia loke ya kena sala paka mbisi nisi e na ruku ni bindi indi ni matambosi ni gito kena Fiji Airways memba leta na pia loke ya ki na isa ukuru kena watina ka sanga ni pakandoni ana matambosi ni gito e nona so mbatiko na nonda Pakata taro ni kuana Prime Minister Rumbuka e kaini nani laka laka pa business na watiana sokuru e senga ni lawa sokuru kana wali nga e na kia ni pakarano ni wendi indi nati meana somi e ka Rumbuka ni na senga ni sosoe mo sokuru ya okoya pakandonia e na soma e na ngone pakatoro ni kino Rumbuka e na buku ni venga ngai ni matambuasi ni ngito e viti me mbaleta na nono pakadhingu ima na nono itutu ni pakalesi lesi liu o Gilbert pakalalambure e karumbuka ni sewa pakadhori tiko na itukutuku ongori kasa tiko ngay na matambosi ni ngito na itukutuku e kana Prime Minister ni ruto na ngarrabo na matambosi ni ngito e viti e pakana ni ruto wala wala ni pengi ngarrabi e pakaritaka indona nraiba ni teksi mailo toka na kawai ni vita kumake kaka ni sa toso dhaka tiko ngana nono pakadhadhani Kapaka sa ura rata ki nan reba ni motoka sena taxi. E pagarita ka talanga nan reba na tumbo ni wili wili ni vika ya do karanda u bondo na pasindia e na taxi karan ro kasang ni sumo na non reba do bondo. E kaini randa u thakata kapaka u kwa reba ni taxi me robu kia na non reba to buwa ili kandando ni maranda u baka roko roko taki. E kaini nan reba ni uru thakaba tiko nan rata ka thaka na ubisa e mbimbi vira nan reba ni motoka mera En rafa tiko na non rabi ngarabi na vingo na kethi. Ka kaya, ni viva ka mati, e singa yadha wala ngangwa, e sabo ka lebu taka na kawai, e na buku ni vei tanga maki. Endo na kena dhurumi na viva ale me lo toka e na madha o sawati, e me besu kena, endua ka tauri talangana wa inganga, kena e umai lawa kana numi ni sivya, endo na miluoni. E me kuni rao na wa inganga, na non rota kata kapata, na mati walo ni nanda panua, ke ira na uvisa. E pagandi taka mena komanda ni Joint Task Force Command and a Black Rock may nandi o Brigadier General Mano Ngandai e kaini wa inganga ka thana na methamphetamine e tauri e rauta ni lemna nrau na undolu na kia nisao e na ngauri sala. E na kia na ka thana na cocaine e rauta ni wala nrau na undolu na kia nisao. E kaya ngandai ni rutua wakadhoro binaka na timi ni vingarabi dhoko bata ni waso wase ni toka lau na vivanganga yongo kakuni kina na wenganga kene lavo e wakandi taka ni sa solibi rono visa na wenganga kene lavo e tauri e apaka torangi talanga wa Brigadier General Ngandai ena buku ena buku ni vika memba leti rono visa kena matibalu e wakari taka ni tau dhoko binaka tu na nonro vingarabi kabibu lakatisara na tambana ni matiba alu kia no visa mai na moe rani vanua. E sabaka uta kede na taro me mbaleta na vivanga gai ni minista ni oviso yowane na ibo lirua wana komisna ni oviso rusia titunravu ka vagaritaka ni vivanga gai e kanitaka thaka i oko ya ngaravu ngana veilawa. Endona turanga ka vaka sangarai tiko ma india e nubuku ni ndona vivaka isini vaka tumbu ilavo katukuni ni rauta ni lemunan rau limusanga bulika lemunan dolu e sabaka talaitani tale ena nanda buna me leo stale ki india ni oti ndona non rau taka taka bata karal baga itabi kina na baga lesi ma india ki irra baga lesi abiti e baga rita kana tambuana ni viva ngangai e india na India's Central Bureau of Investigations in the CBI ni abaka talita ni o Rahul Semrau Kaloki ena maadha o saa oti ni oti na nona tika e viti ena ndona baka roni Interpol ena nomi ni apa kaisi ena kaloki ena ndona ndoni bisnisi ena korlevo pun Ano no na ala taka ni na rawata ni lava ni baka tumbu lava ni bibule na mali oni ono ke no wal no pesende ano na baka tumbu lava ni ke na makete na bibe kaisini e tukuni ni baka dhuri au katikina e rosa ma bulgo tolu pundi wal na milo ni na rupi katotoba ta ke na lima na rau lima sanga bulka lima na undolu na isu ni lava na ngono ngoe na ke na makete sa tiko ni stesi ndo visa e puni ndo na kisi ni bibe kaisini kata kaa wakaloki e na runo ndolu sa bulka lima ka sa tiko talanga ni stesi ni ni visa mai a heli ya na gar na ikoroni kisi ni bibe kaisini e kaina CBI ni anrotani ma India o kaloki ma anrotani ma na venganga viva ngangai ke na velo wai bakalawa ni uti na kena bakadabari na venga rabi bakalawa ngandrevi a bakatale o kaloki ki India ka yadhe ane ne katolso ngabuli chola e karatomani kwa endo na timi ni viva ngangai ma na tambana ni lawa ma India na yote sawa ke na vio ni ane na mamanuda se na yato mamanuda e rau sa hapa kai, me wanua ni lenga tumbu koso, ni wote na kia na kuni, na lango ni vua ni kau ni tonga. Se na lango ni vua ni kau mai tonga. Kaya dhana baka buku, na Bektro Sira Faceless. Kasa baka dhuri tiko na kia na baka muri baka matawe na ngonungo, me taroba na kia na tete na manu manu leila yungo. E tukuni ya nandone tukutuku katambaki ya na Fiji Gazette ni ya wakari taka na tukutuku ongo na minister ni titi kena wai Tomasi Tonambona ya na ruku ni tikinia. E vichu nga bulu kabitu ni Biosecurity Act, runundulu kawalu ya na ivaka sale ni Biosecurity Authority of Fiji kena vitala no kena matambosi ni vingarrevi ni lenga tumbu koso. Na tukutuku ongo ya na baka ingataki tiko mewano na bula mena singa tambaki kina. Ena ruku ni lao ni langa tombo koso, e paka tambu ikina na kena toki taki, ndo na vima tangai li buoni kau, kakana runrau, kena yaya ni vipa kama ruu taki. Maina yote ya sawa, kena yote mamunudu, kena ndoa tali na vanua. Na buoni kau paka tambu i, oka kena na mango, guawa, weleti, moli, pea, na uto, rosi, roke, tomata, Kenny, Kiukamba, Meleni, Kena Sota Nani Bingarabi, Bagaritaka, and BEF. The Twin Talangan, they took two kuding Niaya, and the Bibakamaruta, or Katikan, and Wonika, okay, they couldn't notice how Ken and Nan and Mamanuda. The Botambongo, Kenny Naki, Mitarukin, and a Lang on the Wonikoni Tonga, Kataro, and Kena Tete, and Kena Vivo Notale, so ano non da VT Karoni Bakalanga Sarboka live on a TT. Now I took to Gongo, a Bagaruti Ken and Yoya. Ni okoya embeda, ena baka dhuri, ena ruka ni viva kanditaki, ena dhala, ena ruka ni wasi. Ini lawa, vichunga buluka dhio tolu, kena vichunga, dhiosunga buluka vani, lawa ni vetanga makini mbula, rondo luka walu, kana rao ni tuto ingitaki, ena ruka ni tubu tubu lima ni lawa. Na hitu kutu kongoa ya baka dhuri, ena ikarusunga buluka walu, ni chula ya rondo luka walu, kasa senta kana minista ni titi, kina wai, kutama masi tunambuna. Me kaule sumai na wanga. E tukuona na tui lau roto tevi tau lila kemba mara ni nan roto uba kumbulai na ono. Nandoni venga raivi ni mbula ke nandoni venga raivi ni wanga mewe irra baga lislesi. E sanga nindoni me baka tukai me ndona dhaka dhaka mana. Kandona ulu tanga me toso kina. E nandoni tukutuke kere kina roto tevi ta. Na matintu me kouta le sumai na wanga ni ministri ni mbula baka tumbui. Kando venga raivi na vene anu ene vene baka sauti. E baka mbina kataka na puno la ubu ana kalona na roto usa le sumbula maina le ono. Nandoi venga raivi ni mbula ke kwa kataura na wanga ni MDO ni la wekaya. Ka kitu baka mbina kataki viti ta udhoko na vipa no ketha nga karo masula kira na nondo. Le ni panua ena loma ni rua na mbungi oya ia endo ndo na mikitu. Kakua ni baka toka ungoa me dhaka dhaka mana katoso ya ni kena vaisinga ni mataka. Wa irto na vitu na leone vano ungori irto wa atiko ya na waso wasa lewe me rautu ni tolusu mabulu kawano na uwa. Karto utorotu na tiki ni kaura ramba ni nandoto ubuloa ni wanga. Baleta ni ndoa na wanga fiberglass kena ndoa na indini. Vitu mabulu kali mana wasu pawa. Ka abaka rautaka na matentu me baleta ndoa na timni venga rabi baka bunuai. Etako soba na waso wasa ya nando waso wasa ya nea tulau. Ndoa na turanga ya ngalo ndondoa me vitha na uwa me adhu. Yani kia aiwa. Me na yunu ya anuleleo aiwa. Me kunea ndoa na sikinala ni talibu ni viku yaki. Eka ni ongori esenga ni ndoa na itubu tubu ni viva kambulai. E ndoa na ngito ya nana rambula na tamata. Ana ngarava tu na nanda ni anu. Esenga ni ndoa baka akina. Ena vya mbaki. Tino kede vichunga bulu kantino kede olu sunga bulu. Emaru ya na matentu na wanga mbula ntingitaki. Membaleta na vya ni anu ya na wasa wasa. na nasi alondina na ponu ene la o kena sota le na wanga kangani tana venga rabi le na wanga katiku ane ndoni tubu tubu thaka me mbalea tana vio oso osongo ka baka tambu baka tambu gindua kena venga rabi baka ponu ai e rani ndona nasi me edo vira na nona toi mate ka senga ni baka langana nona mbula ni thaka thaka e saka utani na wanga ongori ka senga ni ndua na ka eto tuba tana keni tuba ki esu emite kiri e kai ni ongo e senga ni mate ni ngona me baka rita ka kena na tiki nongo kena mate ni tu e na ikarusunga bulu kaona ni chunia ni ambango Awa volvol wana prime minister, verna minister, wana commissioner ni ovisa, kena komanda ni matebalu. Kapaka utai ni lapaka sama ni wanua coast watch, kakirea me wakil lapataki. Me teke wana sana lau. Nakaki tu kirea, e senga ni ndona wanga, kena ndona kia nindi ni. E wanga ni lebu ni bingarabi. Na imatai vira era, tiko melekamba. Kauta tiko ni vii chef ni wasu wasu, karo ni vii tartara kena city light. Roro na bisa mati, itamba buka, kini ya ini bintu kuma kiki rende bingka rabi, mara baka buli di, mara rau ni bingka rabi kena, kini mami baka tutu tak kena buku ni wai nganga, esa tak saya ni kena ni mami mata sawa, iya indah no angka itu kena na radio, esa ni terong, saya dah pernah langka tumbu kos, wir, erti kena mati itu, kira rnu itaka, mara kaku ni kau tanah ka eh dongo, kena no anda bosa, ena buku ni bingding dingin. Me paka pina ka taki ngā. Sae pita pata ne mbaki na nona tuki tuki tiko na merita in Fiji na katumba. E songo tū ngā e na buku ni wanga ngō. E na ruku ni pita pata na pili utaki. Au kirea me sando laiva na katumba e na ngau nongō. Kepa kai mea tiko indo na wanga. Nondonu e na buku nratou e rato na le. Le suma i wale na leo vitu ongore na kia na ngau na lukuti. Ongore na ipaka tanga ni ngende e nondonu me tataka thaka tiko kina. Ia mai wakarataka tali nga matebo lewa ina onda panua na Republic of Fiji Navy sa pagandetaka na mataka nikuwa na Kenya se mai yali tiko indo na wanga fiberglass ya na wasoso mena utulau ke rutuna lewa na tali na lewa ni wanga kambiuti na muka mena wanga ngoro tutoka na tina kaloka na mataka na noa memua pa kaki fulanga na makitoka na ngawuna mea dhaya nikina ngai 700 sembera nga niyadho na ruta na wanga ya rutuwa mbimbi bata ya rutuwa sayadho mbula ya nakini katule se ya liti ngaya na ngawuna ngoo waka mamasu na matibu lea waika na tambadaka dhaka ni ovisa kia rawa lingani nda bibuki na viwe kani ya na viwe nyani balikata me nda vitor lingataka na kena buiti na wanga ngoo kia rutuwa na pasintia kia baka esone baka tali kila ndo stabo raida sindono maka sakri menda na ngaipa baka rita kayani viwe ya ndaki ndaki tatali toka ngana kia na tomani tiko na baka sangangare na ngono ngoo ena buku ni nraki enda ndono maka tiko rende ni ngaipa itaratari tiki ya ni na nabani telefoni sang ni saumi sana toll free ena nduwa lima tolu diwa Sebei tartar ngayani ni stesi ni ubi sopo laka. Sai kuasa kaya, napakali laka ni rongo ya nanda benua. Ngotala na nomu ni toka ni wabila merubai ni teimu wade toka manda.
2: You're now listening to PMN Fiji.

PMN Fiji, pamana viti, sani vunga ndamu nina watu sila lengun reo. Ni boi tini kaono na miniti mien lima na kaloko, ina lima na kaloko ndana ronga tiki na nondei ronga na vosa wako pertania, we kia mni talanga nando woli i lalakai, nando wili nai lalakai, sana tamba tali tiko na itambe, i sana waka magazine. Ena ngendo wili tiki nga, waka ndua nando na vula, oya, kia vi kia mni na ukila, vi kia mni nando kerea mendo wako mena nomini lave lave ni nei lala kai o kila ni sana re re ratu kuna mayura na wakamu ni ni sana tamba tiku waka magazine ka ni rani o volia na volia en nomini ndono vula waka ndua o kila ni tamba kiti nga waka ndua en nomini ndono vula mena ngai reta tali mandali tutu kwa ya maivi vili ame en kavi ni kuwa ni mbula vinaka hiyo tarangoti tiku na noa ironga mevunua ni alitali tiku ndono wanka nungunu ngo o kila ni sana honga wiki mnyo ni sana rongoza ke wakao ni dhalata na rongo mai vanua e na nana pingara bevila me rawai sara ni ningoli tali in Facebook page ni PMN Fiji sa tamba ki sara toka kia mwani na rongoza tali kina e na eka vini kuwa Inside Out Fiji to wata Sibina lima na tina miniti nda na rongoza talitiko na na pei tala noa kina na waka mathala na pei waka ramataki waka idhora na turanga wuni wai my Christchurch wuni wai leo ni bandei o ya ni sibina lima na tina miniti ena kavi ni kuwa ni mbula binaka ni mata binaka mai.

Damien Fiji pama na viti wongani de lai doki doki senga new thingomi ni wo e tolu na miniti me lima na kaloko na lima na kaloko na na rongo tiki na londi rongo na wosu waka pertania ena e kavini koa sipi na lima na tina miniti enda na rongo the tali na katkatoni ni vitala noa ki Dr. Leone Van Day ngome mbaleta tiki nga na zula ni tata rovi ni vei mate so eh a oya ninge na na makitiku mai ni sipi na lima ena tini na miniti ena e kavi ni kua rangone na vula i zabango o kila ni ni kila ni vula o kosita io na nanra vula ndo na vula ngor ndo bato ka wer na ngase me da vula i au na sanga ni te kuna o ke muni muni na ngai va kila kila muni na ngai ngir ta kamai ena ka vini ko saiva walu na rau saiva saiva saiva lima tolundua o te ana na ngai ronga talanga na na na ndo na na video Dr. Teresi ne me mbleta na vula ngor na vula o kosita io o kila ni ni vungo weekend sa ndan dumi sa ndan tukuru jing bek sa ndan dumi sa kata kata nan rak ini wa wa to ko malo mi uti man dan rak mat mat sa ngai ndrak kata kata iya wa ya nda ba kabin nan kata kata nan mat mat na uva na the way the bata ya na sangi lamba enda na ba kabin nan kata kata nga se ba be iya o bungo hai me ba za mbe kam nda ba kabin nan kata kata da bavin vina kataka ni solitiko ni dingo ni bola se bavi iyo oya en ngol tel tinga non tapaka na nanu non don na na numir to tinga mos na via kanir to sel tel tinga ngoe wai se bernia tika non to wanga i fulanga tar ngol tiko na non dai i rongo mai vunua ke vilia me rawa i ne kavi ni kuwa wonga ni ndelai wangani kawai kamikamida PM in Fiji, Pamanaviti, Miao Sambula de Sambula Vinaha, Sambula Sia.

0: PMN Fiji.
1: Sibina lima ena viwa na miniti. Nda na warurongo da sarangona ni Robi Talanoa ke turanga vuniwai leone vande.
2: Eta na zula ni tatango maki.
1: Turanga vuniwai, miau sambola re?
3: Iyo, sambola muna ka marumualis. Ni rongo di orra wa?
1: Au rongo di ke munivi naka. Iyo. Iyo.
3: Mula re, mula pita ka ne maik. Toto kandin randa vi rongo di ndo mene ka vini ka vini ka vini ka Marlo telah awal ni kita mesti ready kita minta kan? Nisa bulan
1: bulan nak.
3: Tawa bila orang awal nak keluar kita mesti ready kita minta kan? Nisa bulan bulan nak dah kan? Nanti buat kau Marlo telah nyumbau nanti membawa main total neta biar nak kan? Nanti pun nak balik.
1: Nak. Iyo, ini satu orang puni wajib kita minta kan? Nisa bulan bulan nak. Iyo, aw nanti mata lini ni tiko Amerika. Iyo, sendo aku no bangun, eh? Nak, nak balik nanti baka iyo takkan lebih surti malu malu mu angol tika ni nak kan? Nisa minta nanti dorvita lano. Me va kangen sa rorotik me ingona, vule imbata mbata, iyo sa alem sartik me kena vital no taki, na zula ni tatango maki, iyo, abaga mdi imbiti go bira na nanda lalai, na ndo manda nalum ni bag mazala turanga vuriwa, iyo se thama nabuna, embi imbiki na bira nanda ngone endramin rami se, iyo na lalai, na zula ni tatango maki ngo.
3: Pinak taro pinasar, uyro na ngwani na lubenda, endo dunu kanon dahi tabi ta umanda, menda nang daw tago magira, ka menda nang daw maruru ira, me baka nila si tubuti ko kasi siyang nisi ko ko pinasar na ngwanda, sa nasuti ni ngwanda, meron ko luta na may matanggalim bada eso. Itu sa kakit nang dahi tabi sa wala nga bagay tubutubo sa mga leoni community na itabi talan itaba mimbula, me nanggaro nira ka merang garabi sa rabo ka pinaka, ka bimbi sa kakit na kena sulibay ira na itula ni tatang maki sa na itulong ni Tataro ito yung mati eso. Ebi na tiyo na sa lendo na kyan sa ngay me taro binambada me kaku ni Tarayira me na kyan maro riba binano rambula kyan ikarua na kyan maro riba binano rambula lubenda ka ando atale na esa na maro riba binano talangaki nando pula bakal yun bubale to zoku ni anda tiko bate nando ni tiko tiko ni rasa atang umagi pa binano lubenda kara sa tao mga bebe na kuya rawa bimbi era ng trevi na nonra maruroy sa nonra karoni na nalong ni nonta biti biti kuya bimbi sa chukin kuya rawa talaga na itabangon na itabangon era ng doto bimati bimbi sa raga ng doto ruwas may palimpula ke baka ng doto bir na bimati eso ka mati taka eso kara sa tao bito guabo kisar bito guabo kaya nakanda maliw kuya ngon na ito bimbi chukin na nonra ng garabi sa nonra maruroy na lubenda and the doray na ng doto sa lubenda
1: na ko tu rongo niwai na izula za bosoti merna nama kana tumbu tumbu ani na solo berna ngoni se me ranga izula na mbaki bidha
3: Pina ka ito na taro rambay lewusar na idula and the clan in the gain do su dunga sa te usolitu na idula sa anda te ungiriti may na itubutumbo sa yung ingiritan na itubutumbo meron ka uchi may nangwanya na vay tambay ang bakin yung bula eso vay kem ni na marama ni tiko BNB at tiko tala na itula ito ng Andre vimendo usuli ro vay kem ni ni meron yung iba asudo ka wili tiko yung nangwana na itula ni bukoli na itula ni flu kapagatalaki na iso na yatataro beso karawaki bata ano lang ni tulong ang dosu ni ba kaya niyo nanda man maramo ni tiko bimbi ko ah bayar na lubyan da sa hanggang ito tiko na bay tambay ang baki kaya na ito lang dosu ni bira ni do klab na na maramo kaya kaya niyo tina niyo ni basu do chinga niyo tia wan na madawa ni sa kadibili sa talemay bila ito buso ni matay ni tulong bayar na lubyan da kawili tiko na ito lang

0: flu. Ai ai do nei tula ka ka kine do no wei mate do su ni mera hulu boi no lupenda ka tiku kine na na wei mate ni tata rubi ka ka na ngonra na ka na buli te ki dake na su tia mera na hulu te nei mba de so ka tiu tala nei tula do su ni rokula tolu ni rokula lima ni rasa mba ki ndua ko do su ni kine nei tula ni tata rubi su nei tula ni hulu ti ni a meningo cocal meningitis and with chicken air we rabi tabe ba kede ko ndu ndu nei tulo ndu ndu no mate ra ta rubita sa antike bi ba ko ni wai ni oya na ba ki bina to ndu ndu suli me bukia na kena buli te ko bina na su ti de ngonro pero ni ro nei tumba ta kemer nga se ro ku la sa la ko te no ba di ni sa ba ku ko te tumba bina na ngonro en non ri ola tos reni no chine ba kin du ba ki tini kal ba kin du do sul ki na mate ni to ni misila to chi ba do do sul ni sa ba kin du se bula tin per na ngoni tos reni ki na bula tin ka ni ma ka ba ta ba ki na kan le ba da ba ni sa ba ki pa e so na i du de chu ta so ta ni du ni ta ta ro bi mate so ko do sul ni sa ti ko bule por di puli na kan ta ta ro bi ni pa ka ba tu ta ni HPV se na ga da sil ko klan ni ta sa do ro ma da ba li u ni tubo pa o sibe na kan do ta tra mi no da bulo me vir no ka sibul ki avga nda ba do ni se se ha do su ni do leve na luventa er sa ti ti ko na ko buli ta ta pa ba buli ra ba na ko buli to ta ki sa ki tu sa ra vidu na ta leso kan do mi su ni ve ki andra nga si kan na vi tarlo ta ci ta ci ma ki na na ta vi ni po e ba ta ka so na i du la ko ba na ta ci ko se na vi ta ba ba ki do su ki na Oka oka sa tu du du na tamba mba ki du du ne tu le so e du du ne kene na ki kene ma de ta ro e so na ma te ndong andre me ru se tu na kene du la mero riba ko ko ti sa ba na ka so ti de ngon ta ko ya e so du so ni re ba ni se ne ku la ono so ni ta ni re ba ki du ke na se se ba ku la ti ta li me ba chi na kene la la ko ka ungo endon na system se ndon na ibarro ni ni vinga ra bi sa ti mu ma ka so ma i ka sa ti ki ba wa so ma kasand sei quel che ne lolla salore mi bina to do weekend da leo ni vanu na che mar rich ronda pula pa si ver na luvet na pare de mai
1: na ko ni wai na davo manda na loma tartar levo e do tar ni osama ve che mani mi balet na ivulongo va va talanga na nomni vos ni vibrandita che ver no vale
0: bina ka do do do to lolo tar tar levo e no bo sel quena tu butumbu na non tar ronga se dava na che na yanga merandula kim na luvet ke na nonra do loma lenga e soni tumu tumu ni waka bu lenga na itula ka sera ni le waka bu mpula na iwa waka ntewa ya na itula e soni kina lubiangu na iwa abu na nuna tuk mati ka si iwa abu na nuna mpula binaka ungo e nungu ni ndondono na itumu tumu ni waka ntikewa waka binaka na ndo na itula simba ni soli me rao nyo ni alo waka tiengu na ngou na isa waka ando miki na soli na itula ya eso lo mataro tarin bu ni na na pa bagante o ni zula le wa bu na tal chi na lenga ko ni dule rasul ka ser ni wa bu na bu kene kene karu se ta na kene yanga me na do su li ki na do mataro ni bu ni tu tu ye ke to sa do bi bande ta ki chona tamba ni bu pa ka ka sa chu sa ndro bu kan ro sa na empa kene kene na bu li tu me ki ni dula na kene su li ti governo na do ri bu ena kena sanga e metango ma ki bobina no dambula ka maru i bobina no dambula kando to toka ki nyo ni dhabe bene tumutumu ki na vea vuna wali vinga rabi ena wali waisa na wali bunuai me nda mai vital no taka e sona no mni loma taro taro ka vina ngona vina saranda to vital no ki ena kena bandi ta ki na no dambula ena kena yanga na itula ya ndu e soli bati kena kena inaki kena kubi kairo levi ibu kisaki boka uka sa chigo na ba o si bi bi kenda to na sa ti bene New Zealand menda do ya lo ba ve uni e da to sa matin to first world talk e se ani ron in do na we ni mate se na i du la be ba lenga e se be ba mate e do ba tarai per na non da ka mate tu che na be be ta ba na le li ora ngara no da bu ne te ok che non bu no da bu ne di bonua e se ne rodi quattro rendo nei tu le fa bullenda se fa bumati me na tu come tu ma tu me non messo il pau e va lo fa la da ti che ne ca bi di cu me ndo io lo vedevo da lo dei nei tu le soliti che se qua nei tu la mer cari bei buchi per una lubenda me rodi va bulo un pratichino na vale bene mai
1: na co ni vai a veir non da bu vale ni slandi mer na creva che bene i volenta tango ma che se ne so mingo e veno vo nome la cova la fatela ne bei buchi po carotta che ti ben baletira
0: Pinaka, na idhula ke dhe ni tatangu maki vihiru na Lubenda ka metaru wiki na vee mate taka ke na vee mate so kando tuibu na Lubenda, e sasa umatu na mate ditu. sa so tu va la broma tin tu ka se na ken ni don dor mo ni so mo na leri ba nuwa en tu na ka ni le tur ni tu la me ble tir na lu bienda en bi ta ba ba ke ti ko ki na ba nuwa ni venga ra bi ni no de bu nuwa ni bi ku pa le se bi no de gp se ko no no me de bi tar tar sa ke ki but ko ya no bu no sa maro tu ki na ken nai por la maro ro tu do me balet nai tu tu ku ni bi bi du la sa su li bir na lu bi muni ke na bi ke na bi tar tar ra bi ke na bi du la se per ni su li ke na mo na da ve na do do no ber na su li ki ke ndo na ko be ba sa ta se ko no ni bi tar tar sa ra ni ba ga bo le ka se ba to to lu bir no ni bu ni wa ni bu vale se no bu ni gp Ke waka e sembe arati koe waka mi singe adu po umai ki na mati nito ati arroa ka sepe ni nito no muni ma lue ni pupale au sara waka yon ganga te kiuni muni alubi na kanipi taro taro to tolu sara vire arati ko bole ka vi kiuni vire na vi lue ni pupale se GP arati ko bole ka pati koyana wanu ena ron le te kutai me kina na vinga rani en tu intu na vinga rani vi New Zealand en tu intu mai no da wanu au se kwa no da pagando turunga ki pali pula lewu se ki na vi health center tu na vi SS New Zealand era sandu chusra na vei chinti na no da tuye sani koro na rubinga na vivoli ki na kasando dunu me varo rote ki rubinga na no da la peni ki biro sai kwa sa wade mai ke kimni na no da ni varo rote me na kabina ni kuwa na matai ni bono mo ni na vei tamo tamo ki e tu talaga na vei tampa ni vinga na vei so e na talibuoni kabu kata la ki na online kabu tla ni ndo chuna book my vaccine e chuna no da tu 0800 number the Ministry of Health e ronda va ta taro kina e na kena va vande ora ro tu ndo ro ni bitene ka bina ni pues e ko ni vitar tar va to ni no ni GP ta ke va kai se ndo ndo chuna ni GP ni vitar tar en ki ve ir e ti ko no ni asa ti ko boleka o kla ni nda sa ti ko va community va le ni lotu ni vitar tar va va ki se ndu e ro ni va tur me o ni se va kina me ro ni ti un ki no vinga ra ki no ni ve ki pa na va le ne mai
1: na ko ni wai vu ni va za va ki ndu e tar ronga na za va me un gaizo lo talekina e nobu kini flu ni sa zolo oti na mbak sawoti e sengeli ni sa vira oti ongori
0: Bina, una vale bu ne mai. Tar bina ka, balet na vaksin ke der va bindi ve ke na tambanga si si ulula e de wiriti ko e na ke na bina ka timetul. Ni suli ando na itula e viva ku ko te kina ngonda e na loma ni vida patana pula. Na ke na vaka urei mai na suti ne angwanta mero tubu mero kaukau a mero levu ka mero tu barra o ena kena ta kosa mai na matita ka mero waka balea se mero waka matia ia na kena lore waka waka waka buli se waka bunuai e lore ni na oti toka tini karo na bula sana te bu malu mutalea ni na suti ne angomu paleta sana oti na kena vipaka enra ti mai na wani mate kwa suli na mbaki sa oti Kwa sa kaya hindi hindi sa kachikin kami nintura na marama na kia natur ti ko pakaya mbaki sa nabi mbaki na tula ni taro kisa na tuli tapta ko maki may na mati na flu. Kapagata na chunga kin na isotal na idul ni taro pero sa ti ko buli na kia tamalyo ka buno te kibuli na kia natur. May wakan na vaccine sa na wain mati tataro bini COVID kano sa suli wago kita na chunga sa ti ko wang giti kami na tulu ti ko na bayan baki. Yan na kami ni kota bitaw na sa kachikin na flu kwa yan na buna yung nandrebikin hindi na niyo sa turo china na mbaki sa uchi pero me nem bekeu ko sana uchi ka ne kena ko ko ka sana mol mol mol mol tik na soti de ngo ya ne kena ta taro ki na mate taka ka ro mi ndo ko hule ka ne kenda mali
1: na ko ni wai na za wa eri ko te kiki na na mate ngono flu pa mi mi be kenda na luve pasifika
0: Pina ka ne mai, e lora I tiko ni baka baka I bola ni o kenda na Pasifika, kenda Mauri, e lutu sarachiko na nonda I varo ni mbula se na nonda health standards ni vato batani ke ira na vala. E le butu na buna. E le butu na buna enta singi rao ni kai ni enta tamata thao kenda e tunga e sona I vala vala se ni varo ni nonda bula e na vei singa ke na nonda bula baka veo kani baka community kanda uro ni vao. Bun nak kena raw raw sah nanti tu bermati. Kau yang bimbi sah kau kena mendan doktor na itu lah bang bimbi o kian dana Pasifika atau ilji norton Maori. Enangau na saat ibu kaji bagi na itu lah ni saat ibu bangla saat ibu solek ya dana lama nanti tu itu tu. Lorai ni ke bakal nanti tu bermati takkan tapi tanpa sah cuba no flu ni tu bermati takkan na Pasifika. Raw raw sah nanti lagi turu balimbula nak kena bimbi sah na ibu mimbade terikianda. Kena kena roni bi boleh ngai sarang nonton pula ni bawa tu bata ni kena bi kau tamat tali so tak sereh. Beleta sa kailin ko na kaya matay na may matagaling bata tali sweater at mga dabula. Baka na matinisu ka na tubunin rana matinuuto matinito huso. Kaya na may matali so. Kaya na kaya na karo. Kasi kung ang dabula ay waraw nga na may singa. Kapag muna ito nung devaro ni Kana, nung devaro ni Mula na Vesinga. Kapag muna ito na kaya nararosa na kaya nabibalinda na mati Vekianda na mati na flu, sa na mati taka ni flu, Vekianda na kapasipig. Sa ko na muna ya, yung BNV sa psiki na nung deyan rin na kwaki. Baka kapasipig, baka BNV, Vekianda na kawit ito ki, hindi tayo na chunay ka binikuwa. Nung deyan rin na kwaki, kaya nung danganga roni, nung da virin baita pa binak, na nung dambula. Ena nonda enrau nei tula ero nda torra, mero ni bako koti kianda, ena kiana maruru i tuna tambula mena mate dhavo.
1: Na kavuni wai. Na dhavo manza na kiana iwa kata kilikile li wuno flu. Karao manda waka iwe, menda waka nduindu itake maina mate taka ni vuvu, kina na suru suru, ena zena suru waka rao rao.
0: Iya. Ebi andre toka na kiana weidu ta itake, se menda kaya na mate ngwa tebeo chuka, se kwa sarana flu, se mate tebeo chuka, kwa mate taka wale nga. Da klali mo na matetaka yung uchinga and dabo tul na singa and sabi ya binakatali mai toto ba to nga na kaya natuirirai ni mati na sabi ni weni udu na katakata ni angonda na mumusi ni ulunda mumusi ni angonda na mumusi ni tilo tilo na lele ni kana kaya na ngunuwai kaya na kaya na samalumu nga na angonda sanda kaya manda santa po kamuwa dito. Wana kena ibarri teki lewu beki ada buir ni ulu la salapata cik. Ia na mati tak kena lewu nangu ne ma mata toka nga andi ni tutu batra kena ibarra. Ka uci nga isa aron da vea vito sa kita lika da kuku. Na fru e bakai vea kuku sa rutu na kena bakan da buri kian da sarang apa kata. Kena nonda vea tubi mati bimbi sa rukina. Suara sengan ikan sengan ikan itu kena na bida na singa na kena mulu-mulu na yang mana. Ena rau ninge ibandu tegir tunga ke makaya turi na kena sambol se na kena test ni flu ia na kena ibarita kini mbada eso era tu bia tutu wate ke tunga na mate tak rara banga wate kena mati ni flu. Kwea ilustel mekin nonda mitalwa na kabiniku sa bibi chunga kin nonda turu na ikulu. Bete na nende na nonda bandu teita kana mbaki ngulu na sengani tubi flu ya bagi ngame ngulu na gitu biyao. Sa kia na binanga kena kena na rarao kena kena marui muna nonda mbula menta turu nonda ito. Na wali mune wai.
1: Naka. Na wibuni wai na kalawa, na ikalawa dhaba, rao rawa, dhaba, merabaka edhoro na wubale, e wale, metaro vikina nandeo ni flu.
0: Naka taro vina kai lesu saka nga kina basala mele tamba ni mbula sa ndo sil raro. Sa kwa na nonda tiko mbula-mbula, nonda tiko sapsapa aburi. Ena nonton tu itu tu. Sabo babi nak na lingan dan inda tu rumah itu tu bagi na loma nonton vale. Biu itu biu terayan itu tu mba nabeka itu kan nonton apa kan nabeka deklani ramu tu bada ni aku tu bagi loma ni vale. Inda tiko boleh loma ni vale. Nekan amaru babi nak nonton tiko bibi boleh. Nonton tiko boleh baka biu kari baka bu vale. Kian dua satu biu mati tiko nabeka baka ngatar mesabu kina wenyu itu mumi biu sarjui nabienu. Biu tansasu ni vale lain na tissue kena nabeka so maru babi nak nonton tiko boleh baka loma ni vale. Nonton tiko baka sab sab baka tangina teki chuna loma ni vale na baka wasomai na loma ni sina bero ni ratangina tenene vimpada eso enda kuta meki na loma ni vale kena nonda vei karunitonga nonda rete tiko nambula sabsabai na kenda maliu au kilae enda sa tobaka leo di vanua leo tiko nonda vei soksoko vei soksoko baka vanua vei soksoko baka lut kia osa kilani otobi mate tiko ya lobi naka tiko ngai vale. Alu pun nak tipu ngai vale, kuni lah kau pernah songgo ni sana songgo, ambil leter na rara, nunggu lepas kan dia tak tali nak mati, kibir rata leso kah lepas aku nunggu tu mati. Atau ngai vale, atau punya sambul bulu pinang dia lah kau pernah songgo, tu untuk ni was was nunggu nunggu guys maybe sana songgo nak laku ngah kibawa tipu kita sesiang. Yang dan desa kan nunggu bulu menta garu, menta maruroya, karena nunggu tapi maru itu lah bagai leon itu tiku tiku banyak hasil leon community bater sekuat ni entah satu macam ni tiku bulu ngai vale. Ongosa kaya so na wasala ni mai orang sulia nak kau nak nikua, enak kena mungkin sangat cuma nonton maru, cuma nonton pula, enak nonton bi tiko tiko, kena nonton bi lebih banyak.
1: Nak kau nyuai, erau tiko ngani tobi kau nafru, di nangani kesan zuloti, kebakai kina, ebebu kebakai ve na izulo ya.
0: Iyo, erau tiko ngani natobi kanda na flu ni mai, na izulo bi sulia kecik ngani. Esa bandi kebi ni na flu, esa ngan indua tiku sa na flu virus, esa ngan indua nga na manu-manu kakai kwa. o kwe waka me ndua tunai abusa, e ndaru ni kame wara roa taka no te kila. E ndua tunai abusa, e nomani abusa ngo, sangai lora, e roto na matanga lingo, e roto waka bu leanga salchi waka liabu, veru na kao pasifika, veru na maori, veru leo ni wadua, karo wabu na chiku, e rna duru chike wali mpula, e lora, e ni wabu na chiku nona duru wali mpula, o roto na flu mai na matanga lingo. Sangai mbuli mai na kia na idula, me take te te kiro tu sarunga na flu mai na matanga lingo, kia waka e wara roa taka waya, na nonta kilasi, nonta nonda tingo marona ken na bakasa mai ken bale na itu le soliti ko bale ta chunga e vida sranga ko to na le na strain da ta na papala na strain well when vida sa chunga be to na na matanga li flu pa es ka to pa bu na ti ko bale na nonda duri pa bu ia e ti ko tala ko na ken ko e ro ba bu na tala chunga ti se sa to ma ti di ko e le bu be kenda e tanto bakila ni tasa dulo oti e sono on da dulo oti ndese tubi mate taka o chiga da to gebi alo male gai e tanto kana itu lisi sa e da mate taka ndo tubi kenda e da bakila ni mama resa e da ba tanga o chiga da sa dulo de stali da da kuchi rutu lisi e sa singi to weekend da chikino kwa na flu kwa wa buna non da duri vale mbula karo li bi vale ngai sara bi re sono e kanda non rutu mate bi kwa sambega na kende wa madala ni ma euro nisu na ka na ni ko mi taka ni batata salati singi kan mal mal menda bese kina ni tula bale ni nda bese ni tula sa to lava ki na ka tumba ki na matangali flu ko ko sar me pa lenga i kia da wa ka kia di vale bula ka ro li bi vale ngai sar ye sa bo ta ko ma ki na to ki non do bu vale non do bula ma na pe ma ti nda flu ba bibi ko na matangali flu ko do ba bula and the kasi bali mpula se nonda ni maite saru mirin na wikai sona wikana.
1: Nga kapuni wai, na nonda ngwale manda nga menda zula, e na tango maki kenda ya ndua waka zaba, kei na nonda bibu, wale baka mbimbi na nonda itiko tiko raramba.
0: Bina kan, ninda sa zula, enda sa marurui. Ninda sa zula, sa marurui ra nonda mpula, e na buhuni pingarra bima ina tambana ni mpula. Kenda tora, ke waka ndua na buhwale, ato tikina letini, e boka era tu sa tu la roe le walu e sta na le le sa na ke na ro ro ni ke na tu na vale a na ma tu na flu o iru na mata le ma te ta ko boka na flu e ro vito sa ki bolinga ni rante o ti ko mai na ndu na le ko no ki na ndu ta le ko no pa sa na sa le ro ku la ro ti ni ro sa se na ni ndu na vanu mer na bula ro ki na sa na di la bisi ga li wa vita ki na sa na ma ma ro sa ma ti sa ne e ni tiko boli en dona vanu me rambula kina ka kuti roa bo itiu se ko sera na bunu rapondo boli kina karo bila ka ki boli kina na ki anda malio ko ya bimbi kina ninda sa dula to doko se ninda sa dula ba lio lio e sa le le sa na yili yili lio do vanu tiko ko ya me na ro ni kambiti ro boli na flu ka kuti ka mer ngai ko to abu itiu na ki anda malio e bimbi sa ki na se da ba ni yili yili anda ro ni dula na ki na lio na ki na binaka menda mumo to sa ena kena da da te kena do buval er no lubenda na no do buval no do buval bio tin no rompul matangasi er ti go bolie pali a mera linga ra ra a mera tula ra na vale ble
1: na go ni wai bun mai ba ve na mate na covid en sendin do lutim benga men da loma lenga tak na ken rebrevu
0: a bina vale ble mai sa en do ton men da na lenga tak tik na ken rebrevu o clan indo no un ya to sa me kin na pagar ir bak sar me ken ir ro ro liu pero le ka sa ro kin y anda rei da me ken vin na kan no da ba ko murre to kan pagar sala ken la la o me ne tambani bulon da dura sa me ya li se rendi da ken pagar ir bak sa se na tal tu ni tu ku tu ku mat ni da bui ve ken ni to sa tu ko vin di e sa pa kana indo no mat ta ka la ni sa tu ken y ese se ni ya lo ko se chu bo li chu nga ngandi bo li ka pagar na chu ko so mi chi roma na mate no covid ka sa bibi tal chuna ki non da maro ro non da pula non da torsi me itu la di tataru pero sa soli ro ro sa chu da itu li tataru mi flu quando vi tal chuna na ka vini po va ki da itu la ni covid ka ro sa fanta ki ro ro se ro so mi ro ro me mate di tu me rao ni da torre non da ve val ni wai se val ni kuni wai da itu la ro ro sa do do ki me da vi tar tar ya ki non da ve val ni kuni wai da ki re na ki na booking e se ni da le re sa ro kuni wai da ro ni ki tu ngarra pangana na sino vi tula ka ra roki no da garavi na be tiku tiku eso na vale bune
1: na vale bune wa ni mberga ni metini no ndoro vitar terongi tri talamba ka sono vos ni viva ungeti muni no se vera na no anda me bleta ni tula ni tatango maki
0: na ka le suga ki na be na be atu vos ni viva nganga ta ki nda sandu vitar no dikina na be ngona sa oti dula mendambul Da dula men da bula. Ke to sa mai ba ve ba na no mitan sene ka bina ni ko na we ka moni ke men pingara buli na bi ta ban ni bula na bi ta ban ni pingara bi ni ta ban ministry of health ke na bi ta ban ni bula no di tuti ko del bi na da dula men da bula. Men da maru ri ki na me ran ni bula ke no da bu ba ni. Au sa vi ba no mitala vi ke da no nda nda nda ba sa nga ba bu ba le no nda bi ti ba ti ko ba ko si vi ve ira na no nda era mol mol mo so. Era mo mo mo super raw raw da kino rapa lengai e na mai te ungo na flu se na bi mai te taka eso e na ka bini kwa debi tano chio na kena bi non rotula na lubenda e na bi tamba empa ki roti ko kin e da ko da ko tala ni wile da bi ron non da tamba ngasi ron non da bi ngasi non lo non da bi pa bi bu pa non da tu non da nau er ti ko boli se non da ma tu na kena mos mos pa ni silandi e na non da en ravi ron mer le tu rotula non reitula e na kena sa main dola e na kena visolia kena itula di flu Sen ni vako iki no irna vekanda iru ombula karo tubi mati bimbi eso. Mati ni suka tubu din rama ira rakia ira sa ambula maina vei mati ni kensa karo sa vako kwa tiki polio ira ratiko ina vei mati ni lumni ati kuso. Kena vei mati eso e tau viru tubu ambalam. Kau sa vako mamu lumu tatu na egonra. Sa kena unu binasala ni rilei tulu kina ni unu tulu ni tata rubi. Me maro ni maro rui kina wapinakana non rumpula. Para waktu kau tiga tiga kena mendan dua mata tiga kena nanti lola, kena nanti bawa rutu rumah atau rumah ini nanti raki empat mata, sena boleh empat mata satu mata, tak kandu itu bisa kena balik nama tetap kan, kandu bila lagi sah kena balik weekend. Saya kau sangat nabi kau saya bila nabi bawa orang angkat tak kisah bila bawa nabi rumah naik ke nanti kau ni mai, unui tak kan ni mata tak sah juga nanti sebentar kena kena rorong ya nabi kau ni lihat nanti ni pun dua.
1: Matata vina katuranga vuni wai ki mi sa vaka vini vina ko sangu se ki mami nandani varronga ne kavni ko ki tu talanga na vingare vali wale sine ni to vaka vini vina ko vaka le vikem ni turanga vuni wai le oni one day ena nom ni vaka yota ka ni to visre ti ne kavni ko ki mi sa lo lo mo se ani i vel dra vaka va mi mi virto na vitina ni ke ru talanga na vio kani e Canterbury esa sa vaka Canterbury ena kavni ko ni vaka vengu vinaka
0: Na valevo, ndo mwode.
1: Na, kafina kwa valevo. Ningi rongo tika na ndo mwondra, na turanga, vuni wae, vuni. Leo ane vandei, ni na numu saratiko na leoni vanua, ni sa wakarota kituna izule ni tatango maki, ni tata rovi, ni nraki mbatambata, ni nraki liliwa kena flu, ena ngona saranga ngo, ni ngole, ina book myvaccine.nz. Yes, kesenga, ni ngole saranga, ni taro weno mni vuni wae, ni taro talanga, e wale ni mbula. Yusa, watongo, erusa ngulu katulu na miniti, me wale. Na kaloko nda vavini vina katiko vituranga vuni wai Leone Vande ena kavini kua ena nana mai soli vakasala mo mona tiko vikenda ena PMA in Fiji pamana viti bulumbulu vinaka

Viti Kuki Nonguitao. Nivo e tini kalimana meniti me ono nakalo ko ni bula ni bula benaka ni mata benaka mai na lube viti o ni sema benaka tingu benaka kavni kua kavni baka rumbuka na iku viti ni singa ni vula o oko sita ni bula benaka iyo dona kama ya tingu mai Milford firefighters are battling a house fire in Milford fire and emergency said crews responded at 3:35 p.m. today after receiving multiple emergency calls six crews attended the two level property which was well involved on arrival. Yeah, me Milford and Singalivunikua na kamoya we kim ni na tiku wale karta sa kirimuni na nga nga rauni taltinga. Isa, da ureda wasama na lenga na vagadal kai ngon sala na kama ni vale vaka mibi na nguna batang-batang talaga do rumi tingo eh na wanga tiku mbaka na nihita we vaka takatari tiko na nga rauna me kakuni wale karta nito na isulu sendo talena tikini yeah vale mena rau ni va kata kata resivia a the kumbu sara mi kiana kama mena ranganga runi tiko na electric blanket na va ka we ka keve e livo livo se na va wanga kandrala we ir na ngone merenda na numi o ya ana we kenda na ngase va ke mena reda mendua e tiko va tiki ir ke va sa wanga tiko na kandrala se na timbe kana livo livo e vale mboko timbe kana livo livo en na kimbat batango ni re vale ngambe kana grid na electricity grid o ya menda na ganga runi ke sartikina sa kerina na nda vi marroi nda vi tuku tuku nda talanga ni vi pambi mi vi talanga na kanda esa ranga esa wo vi ira na ndra kim pat patango eh nda vi poka nunu mi tiku na ke na tuku ni wasa mati ku vi ira muni ganga runi tiku na ke na wanga tiku na hita e vi vale me ka kuni ndona ka a meter from the heater na vi me wa waki ya waki sarumai na isulu na peppers na na tabutale na couch na na bintambe me kakuni wole kata na hita na ngono sana wanga tiki na bani kata kata si vio ngone ha ngai toko wole kata ya sana nito na kaya rao ni kama rao rao ya sara ngai ava kina na lenga au ya and tumbo na ndalolo ama ni sana nda uli kasi nda raithi nda tukutuku pango na baka dalkai wai ngau ni sale mali o lala na kama ni wale kena vi lenga tale so nda nda ureta wasa ma sen da wili ka sen da rongoada da tumbo na nanda la lama iyo da vi vi buku tinga na vi masala ki vir talanga na kanda er tikung go mer ming rabi buku buni wai ran da buku tonga wali ser da buku tikai wali mbula ngol tikan na vi masala ki wali wali sem na ta tolo na mbula vi kemuni mena me to man tal nang rabi tavi vi na ka buku livo iyo na ka buni ko na vi kem ni rongone na ngi buku tang takin na na wuli do buku dor doctor t doctor Teresa is a rovu wuni dilo and a YouTube and the wabu na kutala tinga vrono vita mani o tukai ke na la dhoro wo na la rando viva wuli tala tinga na mona liva liva ya tapu tala manda sa tuku ningo woi yo sandina na wako tuting mo Greg Drill na tuku tuku ukila men sembera ninda katipa kani tuku tuku ya men dara wakam bulu mandili ubir na wekanda mene atu kuka nindu sambulu vina katori katunai etinai ki kemuni kirisarno lubi vitu ni sale e tungori oni zaka vaka oni ngaravita boka vuli boka ngito se oni sale tara korsa nga eno vuno to toka ngore eno to toka ngore mena ya to kuka ne ni sambulu na ko klane ken maro tikitiko na vosa boka ya to kuka na mava ngo ni silandi epetoma otereo maori kuki airani ke ora na ite ya avate ave kimni kisaro ke kimame mena ya to kuka ena kavini kuwa waka rombo kani kapitu ni singa o wambo to wakla ni wonga wiki mnyo ni sana rere ngole watiko isona songo eno numu ni yasa ni koro ni kuwa na lima na kaloko na yakavi ni kuwa wakla ni saa waka thanga usarati ngango na raa peo Maori performance evening ngo ina University of Auckland tosa mbuka maa Princess Street ya Okalandi erto nga wenga rabiki na Auckland University's Cook Island Students Association kapitalanga ni kuwa mina ono kino walu puka puka wenua cultural sharing and performances Girls High School at Palmerston North. Artuna Puka Puka community to ngaravna songo ya ya mena ono kino walu and I kavni kua in a Girls High School Palmerston North. Katalanga kino mena ono kloka na kavni kua and a St. Luke's PIPC Hall at Tokoroa te Eva Eva te Eva Nui Dance Rehearsals. Vaka virtika and a St. Luke's PIPC Hall at Tokoroa Cook Islands Community Society Tokoroa artunga ravati kina songo ya eh. Katalanga kino na muni
mada ngo leo sa ratiko na na songo era no waka edo ratiko ni mataka waka tana kine singa tambo erina wekanda mena ya tuku ka ni mbola minaka nuita ka ni toso minaka marutaki na nonomu ni marutaka sa mula uki mnyo kenda matikete na lubi pacific na marutaka na nonomu ni vosa tatoka mena ya tuku ka ena mada ngo iyo ya minaka minaka waka leo na wale na nonomu ni sema minaka tingu mai ena ka vini kwenda bavini minaka talitinga vi i vuni wai turanga vuni wai leo ni vande ena ka vini korongo di talitiko nando mwana kena nono vipa karara mataki ni kako ni mule dhavu mwini taro vini nono vuni wai na nasi eval ni mbula na thule ni tataro vini uvula mbata mbatango nraki mbata mbatango kena vini mati tale so keti kwa so nono muta ni mwini taro ni tongatoka ni ngona ni salere di vuni wai kina ni wakataro ni vuni wai sarna kena levu mbala tini oti ngaya sani redi oti mai sani ngole pal uo ngole dhavu na taro ngapi vuni wai asa angai tali kenda tali ni lau sendo batanga na ngona nomini redi vuni wai kona ilavu ni ndoso ni vuni wai kina meri ni yanga ni taro ni vuni wai na rosa ngubula na taro ni tonga sartaka ni waka taro ni vuni wai iya ni kakundu rere na taro ni vuni wai na vital novu tiki na nomini vuni wai se ni mandu hataka mwini taro ni kwa ai ndendo na taro sambolia sanga sindo na taro ni sambolia nda taro sarangani nando vya kila na dhavu ngo na dhavu ya na dhavu dhaka kina ngo na dhavu na dhani mwani mate ngo na dhavu na kina ndende motoro jika na wani mate ngo na kake dhiva ya mwini na taro ni vuni wai kina waka mataila lai Lady Malo vonga ke mwini ya Nivo e walu na miniti ne ono na kloko na ono na kloko na ronga tali na nonde irongo e na vosa wako peritania ni mbola vinaka ni mata vinaka mai.

0: Fiji. Dina lima lima anta mo Stevie Hitley sa sibiti ngobi kenda na walu na tini kando na miniti be mamulu raramba tika ni weekend ke le sara na sema tika mai na tika ni au bina kango a be bono da banga ni sema tika mai kina ni mbula bina kani mata bina kamai ani taka ni tala taka na be tala no ke roba ga dortiko ke ya Dr. Sully ni mbola mai na University of Canterbury be kemi ni na be ro da tala na ni robi tala no na buku ngani Google Data Center ka sana tartingo mai viti tartimina tandola rani ni ngai siko ina ni tau rani bea na pola mata ni rani ngai baka rongo da kina bea bambula rara amba sarti gani bea kenda kede sarna lubi viti bea kemu ni talangana sema tiku mai ina live stream ni pmn.co.nz ni mbulu binaka ni mata binaka mai en bongi binaka ndai se ena tezi te de ni burbura ni se mo tigme kina ni mbula bina ko re di tau ni oso sar chiko male bon di tau na bol bol na bon ivena ka ni ko mbula bina ka di tau
1: ni mbula bina ka talanga na we kanta ni ndo na na ma kitu mai se se mo tigme na wi bon ni barombuka sai ka vitu tal ni singa ni bula o ka sita a barombuka we kita na we kanda mai na we frequency kita ngani siya matiko mai kina o kalandi na dua sa iba rua pointi rua fangkarein ni taong bula binaka dua sa iba tolu pointi ono Hamilton dua sa iba tolu pointi ba baka talaga kina mai tauranga taong bula binaka na we kanda mai tauranga dua sa iba tolu pointi walu kay Rotorua, dua seba tolu pointi diwa taupo, dua seba ba na korturanga, dua seba tolu pointi bitu, seba ni ngoli dhabi, na bekanta mai na raki New Zealand. My Christchurch, ndo mbule binaka, dua seba ba pointi dua Dunedin, ndo mbule binaka, dua seba tolu pointi walu in Vakaga, dua seba tolu pointi wono. Me baka sa tukuni beki kemni talanga na sa mati kumay na live stream na pamana .co.nz nimbula nimbula binaka na mani tali bon tali sa iba walu sa iba lima tolundua
0: binaka kla ni na otinga na seretara bongo han kero sana siya masarti kini kina i na koroturanga abe i turanga tawa ili sa tora na buku nga ni na ilalakay mo na koroturanga na tukutuku ningito na patutoy mo na berara ningito da nang ito mani koi tika kina ni otinga abe dana serengo ni mbole binaka bale bu na siya matiko maya na PMN Fiji se pamana 20

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Da rode chegando do mundo na company en ser sei le buka nga sa sibitingo weekend na walu na rusanga bulu kando na minute na mo intel boni kando sa tingo me kin no na torang den reme na corto ranga ile se torre no buku ni ai tik taki ni nei la kai e mai na corto ranga da sana bambu la sara ki na corto ranga na mbongi bina ka enda indo sambulu bina ka na toki ni corto ranga
2: ni ala ko sara e sambulu bina ka bulu bina ka mai na pamana piti mai na kornilava ni sambula vina kana nanda ni sema tale tumai en do tale nambungu ni warombo kenda indai au na kerebi buso ti tumandai ni veke mungi nanda u warombo tumai en na programu kwa ni warombuka ni mai de utigo na ruo na warombuka vitaragi a sao tigo na vugutinga ni ososo en na ita vitali ngai so en gara vitali tunga ni en na sanongo en na porturanga ki Aotearoa e Wellington. Io vongi vinaka tiko ni rao ni ndavisi ya matitale e na bongi vinaka ni warumbuka e ndai.
1: Vinaka, au kila ndo na ngito na maki na singa ni mataka. E na baka dhuri tingi maiki na mai vanua na nro ngito tiko ni timi ni Fiji ana ki na timi ni South Africa. Ngo berto na sota sota ni marama.
2: Io, dina sarf, auna sota tiko e na matai ni rua na ngito e na singa ni mataka kla ni wikenda e nda sandau vau muri e tuna rakavi e nda na kila tiko ni rito usa tiko goli mai londa na mata timi ni South Africa e na timi ni Mrama aloma ni mada ugo rito visi kua avo ki toka e na vikori guleso rito vgaidor talinga na nolito vau varau en na korturanga mai nanta mai suba en na lobel madawa en na ken na baro te gitunga na mate ningito na bukasa rongo waitiko en na kaibisaranga ni waruingo en na National Stadium by Logal nuna so tiki na ken na nanda mate timi ni Fijiana mate timi ni Merama na kilati kortura mate timi ni Fijiana toa tiko mungito mai wate ke Australia na ken na tiko muna embaki tau tira tau mai sota kei Samoa, kei Tonga, e na sota ni Oceania. E vunga saravira, tau ngi tau voli tani tinga, e na mate timi ni Lua, ni Marama, tau ngi mai ngu peti ko e na Painal, ni Super Rugby Women, vira tau na mate timi ni Warta, te na Madawa Costa Oti. Io, sa tosu saramai na vavarau, e na loma ni Madawa Go, e na sota kei Afrika. Marita toko Mike Lake na tau ni bebo ta uli diba ta uli mai ena loma ni maza wa ni tua na dora mbole mbole le una sota ki Afrika baleta tu na timi Afrika e redi tiko kwa ni ta tosa da kisara na nolo tu gito arto usi sota ena World Cup ena ruona World Cup sauti to sota ki na ngangana nga matatini Rebe tiko koe ni Mata timi Afrika tiko e ningo inonda Timi kou kua sara Laurei tiu kina ni Rato talele mwina kato korto na forward Rebe tiko koe na ngito Mbeka wata ki Amerika Roso tiki na Afrika Na vita na Gula back south Ya mada saoti Rebe tiko kino koe na Nonda tu ingito gito Kasa Wanda ita tiko koe ni na Sianga ni na gito raro abierto na nanda matetimo. Yo, na vovarro talinga, tu sabaga dore tigo na nanda matetimi, ta to vovarro talitunga merto rawa, merto rawa tanaganga, katango makana rara may lodal, en na singili uni waro wa isa ngango. Yo, tutu roro mamina talinga, nanda may rawa talitunga, nalo manimata, nisa may kalibagi tigo, nanda libi wata uli tigo, uli fitiana, wili waka ndua ka kilili utal nga na butu rarani ngito rakavi wambi bima na kornilava kusta kato kina na matatimi ni Marama ni Okalandi na wana na bagi vitara gugor tu nganga tiko na sotsota ni Marama po ni Islandi na tu nganga tal nga na sotsota ni finala wata kia na matatimi ma na Super W ma Australia kiviti ato ya rawat vitara gugor tu nga. O plana kanta ka nga da rawa ni na na na makikina kanda nuitaka ni rawa ni na talave da ketale nondo tongito na nondo marama kana sotote ni mataka ka ndodo no veke mini na na nonda ni rawa ni ngolea ni mai nonda rawa ni lei sartar ni ngolea ni levito kudukla ni na talita ki talito na negito plata ni vidu kumagitiu ke na sotote ni waluguli na dins competition wakasa wede tuitu na wede talito na nisig mataka rawa talinga ni rawa ni na lwanda marlei sarawa nonda gito na nonda marama kena sotote ke na matatimi ni Afrika kena singlibu ni mataka mai luga
1: Then the two sir were to ne timi ni All Blacks what the Kenas Thomas do talan ng ito na maki tiko wakambaut ta matakalele ni mataka
2: yo matay tiko no to ng ito na matatimi ni All Blacks and lakolako wakang ito wako ki Afrika wa tiko ng ito erto no so that tiko na kena biklavo ki Afrika gaiwa na walta ki bunuo tulo na wado Afrika tono ke lebo gato ri Amerika ni kato ti ni kwan teke pa noa. Sa mai teri wakito ik tigo na singa na noa na mata timi ni Oblex. Pero una sote ke na mata timi ni Stomas e na lima saranga na kaloko e na mata lele ni buar wai. Ni mataka. O klawe ke mni na nonda rao ni da sarawa e na Sky. Ni Islandi ke na bebo noa embasi ki na Sky. Wike mni mai nonda. Sen madala raonyo ni na sarawa en channel dava iyo pai kali begitu ko na rai tos bau sana mai te uti ko ena gitu ni mataka tading line up itu ko na number 2 en enduro o tos bau o verto na nondo to gorwo erto gitu tiko na mata tim All Blacks ena ila ko la kuning gitu ko tukino timo di tab tabano wai buka kina ke emon na rawa ro Rauzim tiko, ena matai ni gito. Ni mataka. Dari na tiko na ubari na toka na na mata tim ni All Blacks sa kami bagi tongo, na kata tiko na Patrick Tipulotu. Sa doa na mata tim ni tiko binaka saranga, kwarto baro tegi tongo, ngo sa doa tegi tale wata ngende-ngende, o bombauta, ena basika, ena gito. Ani mataka no vamos ver tipo na norto gito to banda bata ke france itali ke islandi ke na ricardo varitaka o volta na duas sala ngi to kuku tim ni africa orto na tim ni stabas tim ni sak senga ni tim rara baleta e rangit tal tunga kina e bungla sa rebira na springboks ka kuku sara na gito erdo varitak. Varitak toka na doni bivata blizi, Dave Rennie, na nona vose tiko, nona kazi waka tiko na timi, ni wambouta ni gito ngo, senga ni na gito roro virto na All Blacks. Mata itiko ni gito, nondo to gito wabo ki mai Afrika, wambouta tiko kwa ni ndo na gito kukua sara wambimbi, ni erto na sanga tiko na tokini rana. Ay, nas Thomas wa der tu mi Cape Town ngi to go. Afto na sanga orto merto na tangomaka, na nu to rara karto rota na gaga. Merto na All Blacks ni sama yo ti tongo e vida na embaki. Na kena na sanga tu ni wa der tu na ngi to avo ki vango. Go na bi embaki dalang duru mo mengo sa sotanga na Springboks na All Blacks Wallabies na go sagai. Tau ti vida na embaki sanga ibo ka der tale na ngi to avo ki vango. Me wale ni tim ni All Blacks Africa na isota ki ito vidra kalam berni ga isota na walta ki wanua ka sa tiko na wakanyo ini virto na All Blacks ni rao ni virto na rota wiminaga ng gito na singi mataka tiko wiminaga ki na nonto ng gito wabo ki may Afrika ure ni toka ni virto le vele tini tiko na nonta zarpo ni Pacifica era nangito tiko era nangito ni mataka vidar tu tiko era starting lineup mana do kini tin kalima kerto una tiko en bench en reserve meto no gavi sum tiko ele karoni li mama
1: Bina ke klan dati ko ngana rakavi anda tu kuna mai lau le buti kuna ferfer ya kena fichi fichi ai en na buku ni bidu tiko na timi ni rakavi na pasifika au ker ker nga kerani ga indo kina numuni bang madala
2: Iyo, hindi na sara. Na, klag, yung tapang muri ito, may na, vika, ito, may Samoa, ay na loman ni Rua na mga vitara bingo, e dua sarana vunua dha sa mai toka ki la rakavi mai tā mamua mimbi kena kena liuta ki tiko e. Tiko orto na laka pi Samoa, sena Samoa Rugby Union. Mai varita kena Prime Minister ni matentua Samoa ena nona digitei mai ena me mai velu taki e lako mai nambaki sao ki saka e tiko koe di sintali taka tiko koe na veka erato varito va vangadora tiko na laka pi Samoa. Na lumoko e ande senga nirto vwadaro vina tiko noru te itaime sa mai lutu tiko kina vua na iwa tangi ndenge ande ni rakavi mai Samoa vwambibi na noru to ungito wabu ki tiko na Manu Samoa ande soto te vurvura Timini Sevens ni Samoa kina nona rei de tiko ni vaka sa senga tiko ni toso na gito kena nona rai e sa mai pare taka tiko ni sa Asa ni tali te gira tōna laka pi Samoa. Sa vina kata mi tōna pi Sao, mi sa ndua tali na soko soko pō, mi sa panduri, me rani vivi waka na raka pi mai Samoa. Mada Sao, tisa mai kari waka na matani tū mai Samoa, ni sa asa ni tali gira tōna kai toko na laka pi Samoa. Singa Vukilu. Kai warombu ka, ta kari waki kina mai Samoa. Sa tavuti tali ngā mai kina Samoa, ndo na union ni raka vivo na Samoa Rugby Football. Na ngono ko sa rotu. Na matambua sini rakavi mai Samoa rau santu i karo rotu ni sa tuvi rau na vitokori ni vono Samoa keri na don gito keri na vikalap mera didi vaka mera didi vaka na gito rakavi mai Samoa ta mai ta kosukina na World Rugby a mai varitaka na World Rugby e na singa klana singa rua se singa tolu sawati ni ratou sa na sanga me bagadur na vital no mero ni matata na itubutuba me rawa ni ndabon de Italia na ilago lako ni matatimi ni Samoa pon bibi na kerzi de bagina kito rako vio mai Samoa tar mai varita katoka ir na ndon gito kirto kir na ndoni bibo tabulidi ni ralenga taki na ndela ko lako ge mai virte gile bi mai tuba na Samoa rugby ni mai no World Rugby kasenga ni rto ge gito na matatimi Samoa ena World Cup ni ambaki mai ana vunua era sa ningongo tikina era nita kani na senga ni ado ena vunua ya na vital noa karawa ni na loga endo ne wali memba leta na kera didi waki na raka vi mai samu ena ngono kwa kwa bibi paten sambasi katu na langa na maten tu wat kera sama itu e rua na union ni raka vi rosa didi waki tiko na raka vi ena ngono kwa mai papo ni ukini Lenga pata talenga mbasi ke tuku mai Samoa, mbasi ke talenga mai Papua New Guinea, sa arona yang bagi kona nona sa Asia ngani ngai pakai tabi tali tuku yang na sotote ni World Rugby na Papua New Guinea Rugby nya. Ena singa na nokir mai vital la tol ke Frank Pulitua na General Manager ni Oceania Rugby sa mai barita tuku ko ni sa tuku na bibu saki ena vika itu dori metu vador na Papua New Guinea Rugby nya. Ke rakevi urto vina kata merto durle stal maya na sotota ni rakavi e vrugura. Lenga matanga na ken na liutaki, garavi, na rakavi, na ken na wakanga taki na ilawa e dou suli mai, kamani mai vere vere e tiga ni wakalevu, to sa mai wakadingu itu kina, ya sa lako tiga na vitala noa kena sasang, me rawa ni na wakadurumile stal e Papua New Guinea, ena sotota ni World Rugby me rawa ni na pakai tabi ene pei soto de so ene kila jato ando pai tabi tu gine liu kartu sa mai wadi ngiti ku mena kuno ndo rosa kaba sanga iti ku merto duru li stal mai kina World Rugby na kono kwa ndare reti ba ruti kuno nonde union ni na pasifika lenga tiku kina na vika memba leta na kena liu takin kara biti ku na rakabi ka ndapa kani ni tiku ni rawa ni na lokai na kene wali me rawa ni rau na tōdoko tiko na non rau vingarabi me mbali tira na ndo ngito rakabi mai Samoa ki Papuniki.
1: Tutaka, a keni au tei tinga au kila ni vise tiko na Luvenda a rango ni vitir sa kathiba ki tali tinga me ralewa na vise tiko na timi ni NPC na buku ni soto sota ni NPC.
2: Iyo, na NPC sa tiku tiko na mada sawati maruta ki sarangani da redira na vida na nandangoni o rede tungor tu le vida tiko na ngita tiko na ngrua erto sa ngita tiko go en na sona timu go di Islandi mada so ti o sarava toka na mada timi ni Otago ngita tiko na to seva tamani dua sang kita kanan dua kita pelengan anu tempat titi milik tok sar cikun anu nenggito au sarap tal pengan nenggito ni motikai motikai mal ena timi ni not haba ena mada sawati sarap kota pengan nembong itu na nona didi bagi polo dake na non ruso tiki county smanukau to tok sar dona didi kukua didi dake kinea medau sarli tambangan polo to sar cikun anu nenggito na dorogo klan do namba biti tiko namba walu na mata timini rua o Samuel Atawake ngito tingo en na mata timini Wellington mata sawati ngito na mata ni ngito ngito tiko na nei tutunga ni duru se na prop ke na sota ke Hawke's Bay o Apa mbote ti kortu sango le takai ngur na korni lada na mati timi ni Wellington, ena sota ke na mati timi ni Okalandi ena sing ni matakop sari kaltunga na edana, ni biu talitiko, ina ngitu talitiko, ena mati timi ni Wellington, ena singa ni mataka. Na bida talitiko na nontongo ni urede tiku ni urtu, u mbasi ka talitunga na edana rtu, emu stungiri, zuril tungia tama na timi ni kanti simana kau kata ke isemuai. O lele wasa halfback juga nama tim ini ni Okalandi Isaiah Armstrong Rogula nama tim ini Manawatu o Heriti Hetet nama tim ini Bay of Plenty mana semata ele nama tim ini Canterbury orang itu kan nak kalungu sarap toka sembar tinju juga gitu ko Waikato ke Taranaki by the setere kita menyebal Angkita toka, nama tim kerbau toka yang nama tim ini terakhir. Tuk sah nama serai biritiko. Gaya dari tengah salib kalangan non bangun era Wulingo in New Zealand. Sarate kamu merembasi kata kau ni toka le ruaru tiku tanya Michael tiku tanya angkita tiku nama tim ini Waikato red toka angkita sangga siapa kau dari tinggo tambahkan apol yang dona nona di sini kaya tuk sah ciko. Total tungan na wing talaga to kaya virto na Waikato. Bida tali ti korto ng kito wabu kita li tungan. May team tali so sa re-re-re lang sa rin na nonra kito au wambo tentuan na ngonis tala pinaka ni rao ni rabu. Uli sa rin chikin na magali wiro na nontong ngon. Wami biyorto ng kita chikin na nrua. Biyorto may ing kita chikin na sosotong ngon ni NPC. Padirto na lebih dari tu na ngon erang kita tu na mata tim ni tong erto kita wabu kita tu na ngon NPC tim ni Samoa ka dona sotota kukowa sotota er sotota tu na kina lebu sarang ambil tu erang ngan kita tu na NPC lebu terang kita erang kita tu na super rugby la sotota main na tim super rugby sautenya sarlis telgon na na tim NPC Dapat menerima kecikin ni rawan ni rapas kecuma kini orang nonton ni sabar kita kira sarjuna en gitu sabar kita cuba en NPC tetok tali cuna da uman da tuan kana nunggu nama kecikun nunggu pemuri cikun NPC gua na pemada tunggu tunggu main pemada sawati urut tali cuna na boleh dikua di mataka singa tambu sarna nampak gitu kira. Atau toko juga nalar kita nalar dah dorong. Tapi kalau bilang juga lebih matan kartu matan dolar berak. Tapi tak ni rawan ni rata mana sahaja cukup. Mena kita cuma guna NPC. Rani kerjim serayan yang na luar kerjim serayan yang nalar mati tim ini penua. Rani toma ni sahaja cukup nalar toso. Dan kena bawa bilang tak itu ngah. Na nalar mati tim eso. Pembimbing lebih sotot eso. Wai te witu ki na wai bimbine kena waru te ki talitunga na World Cup na runundonu ko sa wai te witu.
1: Vina ka wale vu na I tekitaki na vukuni na ilalakai mena koraturanga en mbongi vina ka endai. Mberga ni mei dhabu nondaru vitalu nondu talimbeka na kani vya baritaka yo verongo talanoa en vukuni kena tautiko na uza zebata mai na koraturanga na vizana singa sa wai tingo.
2: Iyo, dona... Dona itu tuku wikima mikir misalnya misal tambah bantu aye dona kango ena dona dona nando talo tarap di dan ni sora penua aye yang sucar ni lore balim sora penua aye bau tau leusar terakhir nado debatan rau ira mantanga sa chuma ka chuma Wellington sarka sa uchinga ko chinka limen baka na mbaki rage reza tale ni taso mai na uza ke vata ya na korturanga na patampatani ndra ki club via sa New Zealand ke ngo na vaki la chiko lutu chiko na patampatango sa bo tartara sui saraga ayo lako vata chinga na patampatai tumba lako vata chinga na patampatani ke na soso vaki chiko na ngo na ne pipo no sangai mer er tukina de viso terake na vitala no patampata lako chingo da vogano ni chugo biki website chugo vogano ni chugo di lawa tara di sia wiani mesaro ni pasing listal mai na raki kata kata ya santa na vogo muri tunga vogo malo ya na kena mai lutu chugo na uda de pata kau kata ka kiro kito banda na vita banda ko kito sa game sota bando ko sa do tokana italo noya Uklani buka sarbi na non tarati ko main na South Island ner na sotawa sarati ko pagali ko na kena lupi ko na uda debate kena sotale na biasa i Island ko. Iyo sa au la no mga ante na bo kame bo via ono toka virtual dio tin sar toka mini na kena lupi me debate binak. Iyo sa ko ay ga lupi mantanga mai sa taranda raida. Arau ni tatalo ata ka tuni ni sabo ure da nau dede wata ni lupu e na kortura.
1: Toto ka wau, dia kita wi o kalandi na mbata-mbata lebu ni mbata-mbata tu kito yokalande na levu ni batambata tare kito anga ituko ni maina no ni nabibia minus 5 we kito mai par moremo bate ke kumio au sabongo sabe na kamisa na tau bate talanga no zeze batambala te me yanga na fani minus
2: 5 Jidu sara, jidu sara, eh?
1: Do sara na matambata lebu zara tare kia na mai matakango ndare de tikuna kia na sa zebu ata tikuna frost, eh? So na motoka esa aisar tunga na bebe intala ni motoka na ililo. Ia vinakabalebu na vimbulungo zi mai na koruturanga na mbongi vinaka ni kosa wani ni vinaka tenu buku ningara vita vina mwini mazawa wiki mundo baka bubale na mwini mazawa sa tungo ya matanda. Vinakasarabalebu.
2: Na valebu kalonga chiko na ka

Totoka na sere ama i berto na ronrolangi ki na uto solo. Zambe na singa, wa maru te kende tiko na mbongi pinak ni kua. Singa pa rombuka ni kawali ni singa ni bula o okasita. Dona i tukutuku atur na lomni madongo na kena mento labi tiko na na kena ni songsonga ni bito seaki. Go lewundundu ni matintu ni oti e tini namba ki nan rotou kerker tiko tuba tuba ki na taratara waki na City Rail Link tukuni tiko ni lima poindi lima nan bilio na kena isau en ando labi tiko en eka tini katol ni septemba ka sa soli tiko beir na leo i okalandi na ngalala mera reza na kena na ngada ngada po ni sitima ni mbera ni kena ndolavi na na City Link go e pakarita katiko minister ni vito seaki o Chris Bishop ke na mea ke Yokalandi o Wayne Brown e nandua na City Estate Bongo na Karanga Happy Station e na mataka na noa. Iyong koy tiro tiko na liwa kalan di Wayne Brand mera wakangata kana si di Ray Lingo ni Ronnie koy tiro baka totolo totolo kina na bi Toseaki nuna ni baka diengo ka saurara talaga unta tal ni tukutuku me balat tiko na kena diengo mital tinga na no mapu maya na baka sam ni bula sena wakasama kina rima wilabo ngo ndo na isongo songo dundu ngai na pasifika kangarawa tiko na lenga ni rima wilabo e na matintu e kinda baka na kawakati ni lenga ni rima wilabo e na tubutubu ni mbula baka sama kina mbula binaka sena mental health and well-being strategy ni matintu e kana CEO ni mapo oni o mapo tuala ni mbula wakasa ma kina lenga ni bima wilabo e raunda uso tabata kambimbi me kila na matintu na tikinongo e na nonda tau tuva tuva e kata langa ni ndua na tikina bimbi e ndua patikino mapu maya o ya na kena wakana mata kina wakatumbura ni wili wili ni tamata takavaka e na tambane ni mbula ni waka asama ke na wai ni vei waka matintaki. E ka talanga atu ala ni mbimbi me ndua talanga na timi ni thaka thaka me kila na itopo waka wanua e na lomu ni tambane ni mbula ni waka asama ke na mbula binaka. Ngoi songa ni tukutuku aturi rao na mevirtu nando ni tukutuku e na lomu ni madhango. Naka, chale marayau? Mene pa maro te kikenda na ngona pinakango sa hapongo yendo na mini timie diwa na kaloko. Ikip nisa kaisema mai nimbula. Nimbula binaka. Nimbula binaka.

listening to PMN Fiji. Tatakana kene a mai vei Julia Zara and Nasere Just an Illusion. Asi vitingo vi kenda na diwa and na diwa na miniti. Ndani waro ronga thangko na nandra wasa na turanga na lili ni matentu. Si tibi ni rambuka and na nandra le indola pa na na wabu lili. Si na suspension bridge mai lomu ni koro mai mbua and na singa and na noa.

Mūni wunua, lai rawa lawa ati mai nā matintu me mai ngarawi ina. Ini mai bai bai rā lai bai bai bai turunga tai, sā bai bai nā tai bai lewa. Ka mendo lai o au ni ua, berke walila ya enadina na gai wau tio ni o tia enandola ni ua, shola power lights merau ni o sobi ino ni singa eno boi. Tamai banjin din din chong aku a biba tortai tein maten tu. E abu tai chio eno non rabi in din din aiti a bi maten tu burura. Relewe ni matambose no bata e burura United Nations. Ni bole eninda babada mai a visau ni Millennium Saudi, mereka mai Millennium Go. Ero tuwa ina bay luta ina bay matin tuwa urura. Me grabi na Millennium Go eso ay tuwa. Ero ni buweta na imaya bay matin tuwa lalay. Se sabalo lama tuwa na bay bato rata tai. Me sanga men na may bato tuwa ta tai. Me rawa bato tuwa ta bay ani bay grabi. Tambana ni bula, tambana ni buli, tambana ni viva torre ta ina vita unda ni orle levu, vilo e ai ena ena maruru e non rama rama e na ngone. Vi akerungo e na ena maso maso ambu ara ila ngase sa eliani sustainable development goals. Satu ani tu. Sangi sang sang aja om atin tu ibu rumura. Mera tua nabi aiso membeleta buli, membeleta ambula, membeleta bitu seai, membeleta mendembula naramba. Sangi itu telah ada mematin tu waya uli lewu. Era lo masoli merna sulia maya ani wibu e. Wi enda bi matin tu isinga soi tinin darwati enda wa abinasar. Di tengah non ra itu betul, abi matem bagi ini, abi motor tak tak iso. Erbi nate ina menda sesang, abi matin tulah lai. Abi motor tak tak non ra baru ini bula, non tak baru ini bula. Warai di non darawa a, indo benua, indo matin tu, abi ada rawa tali ini benua. Rani buat aito me isaw ni mbula ni doa matentu. Income ni doa matentu. Eka si chungwa na batang ng sarira. Sabi na iti menda na abu iti dahi menda dawa ruan dolu lima sa ngulu. But sa dawa ni a middle income nation. Isa rawata alo ni bunuwa anonda national income mele lawa iti dahi ina ono pesen dino ito ata ono pesen ngono ko sa ruwa bi mama to nga se se nga ina ba ina ruwa bi mama ro ango ro ma ina linganda ina nonda baba ay anda ro ni bulia se te ina nonda bunua wi akere nga ro ina linganda ina nonda baba wata ina nonda ba tumbu ila wani matentu Mende na ba ni inay ba tangan ngan ko a middle income nation. Ngunung ko ang desa to awali lai ira. Mentara niya dawa aya sa tuwe tuwe so na binata matin tu mena tuwana. May ba araw-araw tayo na non da araw tayo ni ba tagad ng ganyan. Doon ano mani awali lai wali at may labo dalawa jini uwa. Tao sa nga may inda tayo ni Luay na tayo andua. Kaya siya nga, oh, nagalo, amuto, siya damot-damot. Isa may rawaway, oh, sa nabaraw-raw tayo ni Sarah. Ala ibuli, ala ibalimbula, ready ba bunuhay, ina away boli. Di akirin ko, resoso ko di matamay, may ba itumburin lang ay rawat tama din tubig.
Pero ande sa sanga tayo na yun na.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndomo i Lia Osborne e na sere nuku pula pula sa vi mama tiku bi kenda na di wena mbungi vi nakendai. Nda rodo di tiku na nona vosa tiku na nona vosa tiku na turanga na lili ni matintu prime minister mai video siti ben rambuka e na buku ni nona lendo la tiku na wawu lili mai mbua loma ni koro e na singa e na noa e nda sana rodo sarango na nona rama madala na turanga na tui mbua or makutu na nga vuka e na buku ni kena lein dola na na wavu wavu lili mai ya lomani koro
2: na kaiga go ma kutu na nga buka do turanga nga nimbu tu va bin bin avali bin mangara bia avlo va hareta ya wavu lili mbu na mi wavu lili mbu ma va bin bin avali ma mi tata ho so hai hai sai ga atul ni wavu lili ya da matai ka ta kai kasi ni mami horoira e rua wa buka en ruza ha na boro patanga ka ruza ha gina ni ba bini kina ka tio bale pu santo ha mami mara um bale tege kumio na ra ngole mai gina lo mani um mami tio tio e rua nga sala e muri tio mai ndua nga ngoni sala ho mio na ngole mai gina la gen do ngole mai gina lo ri ha gen e garu ho ga e ponen dau kele tio gina mbas ta um santo ha mami mara um ba bini kina ba bale ni rawa ni mai bahare tage ni mai dahabu no no abuli nang kena sama lenga tu na lo manitin kan tua pada bayang pagi sa na na dua ngau no mata katiu yang gitu ila ni wabuli libro ngapi ya uman tau kai tumbu dahe mau santi bani sampai pekati wastila sa ibarai tage sa hama hawati wabuli li angkai dahati wabihi mami yang gitu kai balik tangan sar lili pumarala kobatan dua ngau nakan lagi nanti lani wabu mani ba buna me me lutu gine me malumu be ngama wa stila ka sampe lutu gine ki rai kan saranga ka ma ba buna halenga ni wa buli
3: tin sa ini an don na be ngota
2: yo sabia uti tin kan go pa da zam ba gi ni ona da ha wa buli
3: ini na benefit ni ni to kana
2: awa buli le mi au mali ti hima mi kai ha gore e tolutu ma mi gore wa go mbo nda lo mo ge tili tili ba ani kumi ona daun tiba tiba pon naik kele tiba makin nak hana pon naik tiba kena mau dua puluh lima hana kele kele ni basi pergi mami ki eran tahu lah kena mami ke hor tuawi mami mami wai tambo hor wai tambo patagi na bunyi kena kena hor na soi biro biro mami ngone bulin tuawi mami secondary school itu bulin batir kalau biro ngaran tahu lah kena hore buru primary school ti go buru ti te kan dua kai bi ma mina go ro ga yeru ma mi primary school eran to bin de wa hi buru ki no ma mi ngoni na o ba bi bi na ba gali bu na mata ka bula re mbi ali ko ba bi bi na ka ti ba gali bu na mata ni tu o bi bi na turanga prime minister ni ku a gula ni na lo ma ni va ya mba ki sa u ti na ro ngale tu ma ro ma ki campaign na ro ndu lu ru sa bu ga ro ko ma mi ala be ta ta ki tu ra nga nga re han nga di no ngoti be pa hare ta ya wa buli yo me ba bini bina ba le bini sama ba ko tuhan ta ya me me ngangan re ta buku ni on resati on mata ni tu ba me ba bini bina kata kina guru nga ba le wa aturanga minista be ngara bitu ona buku ni mata i pata intinia ina guru nga kina turanga di ina lo me ni wa so se kina bua lu me ba bini bina ba le buna buku ni ta bi le erang garawati ko bata hira aturanga mara-mara linga bekan bingkara rangkara pa bulim bega mai kinai tabi sa mai bakata pari tu bega na loma ni ibiza mada wa saud ngol ma misa pa bina bina kina pa kali pa kali pusara ki bira kila ni ko ma mia asangkara pa uti bronga do ma mi bi pa bina bina kata ki bira linga ni bingkara na loma ni ibiza mada wa saud na ngol ma bakata pari kina da kata kali wa yo ko pa brura ngau na rega mi pa bina bina ka pa kali pusara ni mata itu pa bina bina ka pa kali bira linga ni bingkara na bugu non raya lor ya rentana on rohu vale en ro pata kaya men ro meka na pata haram de boda en ndela ni bono me rawa ni mai rawa ha mo mi khaw khaw bi bugi hi ma mi hi ra lu bi hi ma mi na bi singa ni mata na gen ngara bi tu ita na bali

Te maratona HQ ia e nā sere nā vangi e li wawi au. Sā vo tingo weekend e tini ka vitu ni miniti. Me tini ni kaloko e na bongi vinaka e bongi tiki ni warumbuka. Ka vitu ni singa ni vuloko si te ronondolu rusanga vulu kaona. Pepa ambula rara ma tiki weekend na sanga isi ama tiki mbeka mai na tiki ni ngono vinaka ngo ni mbule vinaka ni mata vinaka mai vinaka pale vuna na si ama tiki mai na vitu koni tio mai na bata bata vinaka ngo ni PMN Fiji e na bongi vinaka ni kononda bata bata na lube ibiti na visiti kono te programu ina vivisinga warum buke de sara mai na tolu kene tini karona kaloko apinga rai voli tiki mwane mai tangi zaki mbao mai na tolu na kaloko adho pa na vitu kironga me tamane tiku na abewe kani mai na vitu me adho pa ngo na tini karona kaloko ia a weekenda na lewe viti klani le weekenda sana ke latiko na vuloko sita sai koya na vula i seni nrala se vula i kawa kawa vulo seni nrala se vula i kawa kawa na vuloko sita enda vula mbata mbata atiko. Sa nda ngona talinga ame sa nda useki na nanda manu ke na nrala. Era sa teke uvua talinga na kau me wakana vai vai, vai vai ni walangi ke na tiri, era sa lebu talinga mai kina na wili wili ni kuita ke na matu. Pai karaika. Na ika na kawa kawa, era waka luveni waka lewe na ngonongo, kara vembalati talenga na vonu. Ninda usia na nrala ka levu na kawa kawa oya na vuna e adhakina na vulongo me vula isi ni nrala se vula i kawa kawa. Totoka baga wati.

0: Tatoka, tatoka wakawati, tengu makara ke buni sea.
1: Ena serea, ena oti. Sipara tangani, narungotal chingana sere, nonruto, na wonga mosi mosi. Sere kiau, ena pamana fiti. Feke mani na wekanda. Tiko wola kei Mangere Bridge, sena bunuwa bole kata. Ni wapu ye tiko meka nomuni bare se tara vale tiko ortona had osata i mangre na hema hardware i Coronation Road orto tiko saranga na na loama ki Mangere Bridge Village iyo ke baka binakata mo bulia suna nomi aya baka matai se o te se di kauti kumbeka Maliani Virto Be Rashid and Hema Hardway Coronation Road Nyo Boli Boli na Wekandango or Rashid and Solietiko e Tini na Presente Kepaka Boli Boli tukuna nyo rongada na na Nei tuku tuku, ena lima tolu ndua, ena suli ako e tini na pasiente, discount. Ok lang, ono binaka ni sabole katika na spring, eh? Tei-tei, ok lang na ngole sumtu. Ngo bole katika ngay Coronation Road, wana roundabout, nyo ngole may Mahunga Drive, tokasar ngay na kona ya. Binaka na ngon sabole, tolu na miniti me tini na kaloko ngone tiko ni kere sere vivo tai na mni tali pon tali seiba walu seiba mana tini na kaloko lima tolun dua na mni tali pon tali seni text mai seni ngole na wala mata ena PMN Fiji se piam pamana viti moni sleme kina no moni kwe potai serke sereima peke moni kede sereima big wheels pamarte kende tiko na kabi binaka ni kua nimbula nimbula binaka

to PMN Fiji. Domo tale ki nei big wheels ko ya en na seri ki sereima sa sipting o weekend na tini en ruana miniti. Nanda ya wanti kuni rongo sere tale taki mai ve ke muni ki ve ke muni na bongi vena tani ko to manda be bambulo wa bo kitiko en na ve frequency keve ni se mati ko miki na bongi vena ka ndai a ni bulo vena ka na varong tingo e kalandi en na korni lava en ndo se roa po ndi roa na fm ni bulo vena ka vena ka vale bu nanda ve to ko nitiko ke na se mati ko mai na vata vata vena ka ngone ve singa varong buka keve sara ni bulo vena ka mai fangarei en ndo se to lu po ndi ono na fm malombula mai Hamilton en ndo se botolu point di Vana FM dolo bina mai tauranga en bongi bina ka en ndo se botolu point di Walu FM tala ken mai rotoro en ndo se botolu point di Ziona FM mai tau po en ndo se baba point di Seven FM me Hawks Bay tala nga ndo bulu bina ka mai na Hawks Bay en ndo se botolu point di Ziona FM vati ken tarnaki en ndo se botolu point di Ziona tala nga na FM Manawatu region ni bulu bina ka ndo se botolu point di Vana FM tala ken mai Wellington na kwarto ranga en ndo se botolu lu po individu ke nan dua sei baba po individu na FM nan bungi bina kandai don bulu mai Christchurch nan kami bina kandai au kila ni mata mata sarti ko bikem do mai na asal dai lan nan bungi bina kani ku ni tak ni maruti nan bula and hope bi bina kati ko menta kata kata bina kati ko na bu vale vale ni vakata la kini mai dene den dare ti ko ma to to kana sarabati ko na na itamba na video and na bu kuni ken na tau ti ko na uze bata mai bikem do reza ni ra talita ka sarti ko erna lubi anda na lubi bi ti erti ko boli mai dene den nan do nimbole bina ka bina ka vale bona sema tiko mena ndo sema tolu pointi walu na fm vatala kina mai inva kagil en ndo sema tolu pointi ono na fm en bongi bina ka ndai sanga ningole da bikem ni na sema tiko mena live stream ni pmn.co.nz en bongi bina ka ni kwa ni mbole bina ka ni mate bina ka mai kem ka tiko no bi sono nom ni a kere sere ni bebe bota ena sere se tiko ndo beka na nom ni tuku tuku ni bina ka tamena kazi ba ke baka to tolu en bongi bina ka ndai saiba walu na ndrao sebe sebe say ba lima tolon dua na namba ni reni gir mai kina se rani ni bita mai doni tuku tuku se na message wana ni toyo rani be na pola mata na PMN Fiji tamon to na viti ones me tiku buna na nonda ngau na ni rong ser tali taki na bongi bina ka ni ko na ser lautiao

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Chese mo din ang bitu. Tatoka na siya na balumu kambani. Wamaro te kikenta ti ko na kabi minak ni ko ni sa ako tami na ngaw na ni si vina tini e na tini karo na miniti. Ropate, pula minaka. Nakabali po na do wiringomi wi nanumi tiko serango ni nanumi tukina sing nila tayo rekada na ngone buli o ti may raywanga pambimbi be head girl nung taltinga na biokani o pu do meke Phillips ke tua chone soko ke mulimina ka lua lala Harry Vena numi mai ve sa ke iafa. Na kabali mai ve kim do na korturanga. E na se mati kumai na bongi vina kani kua. Na mdo sere singo miau. Nangi intele ya tova. Ke Natalie Ray kan roka. Me nomini na bongi vina kani kua.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tangi a manu manu, wanga ki nambukalou, totoka na seria. Pamaro te kente tiko e nangona ni pamana viti e na mbongi vina kani kua sa si vina tini e na rua sanga vulkava na miniti.
2: Ia o kila ni di tau na tiko mutiko me na na noa e, na mbongi na noa na ratua pangara iti kon ma ele ono tale na ale ni vanua mai mai lau e na buku ni na ratua yali politiko e wai arta tuku na na ngon mataka na noa. Ara to tuku na tiku na tambana ni ana Joint Rescue Coordination Center ngor to tisi baka tiku na tambana ni mativo lewai ni rato wa ngole mai fulanga ngole mai namuka merto ngole ki fulanga kartong gai senga ni azumbu se senga ni se azu ni fulanga sama ni e tolu bando na wanga mbimbi mai na muka e erua nga royazo nga indu ese semerti nga niazo arto sama niazo na basa bangangara a mai veir ke na na veir na ndoba ko wanga mai na ve aya te nyanu e lau e na bukuni non rapanga to bangariti kuna le ono na leo ni bonu arto wonte tiko na ndona fiberglass na wanga fiberglass a half cabin tiko karto ndo tiko na 40 horsepower na indini tiko bona non rto a wanga eh? Mani wakabuna na nonra wangangara lebu karto sa viva sala te kiti kuna tambana ni Maritime Safety Authority of Fiji e na buku ni kena ndo rongozi na iwaka sala ni nraki na ngauna ndo umbi umaikina eh? Kila ndo lebu na ngauna wikenda na sando tatikio tumene ya nianu ndo bondo wanga ndo lebu na ngauna ndo ndo reza wango ni ndo weko kumene zenge ndo tukuni seti o kapita ni ngor na ngauni sala ngor na ngor na highway ngori iyo but na na vangi ni sala kuma na vangi ko ko but ngai la ko butani ke na wa sanga ni ndo ero vito kanika arto sa wa momo striki na natambana ni ni maritime safety authority of Fiji na buku ni ke na ndo ngaroni kanda rongoza baka matua na na baka sala ni ndraki ndo mbiu mai a ni mbera ni ndo ngole ni wai baka talaki na na kena na nondo ndo wa baka ya rangi te ki kenda na nondo ke baka nda bondo wanga na ngole wai ngome na wili tiki na ba life jacket melore ni le uti ko nembeni sini etiko etiko na kani bitar tar les me bonu na tel boni sen na dabare ni bitar tar les me kin me bonu la ko tiko na bitar la no me baleta na kena sangai a ba kada ba mesan bi u bata na life jacket en dona beacon locator e ba kam ni osa ke ba kasa ma nyazo wi ko dona lenga ko renyo tamba ka ngai dona bul ka o mere ni wanga o irna ba nga ngarti ko rena ngi rede ya ni dona ka e wanga tiko ma ya mere na reni yo a lako tiko mene vitala nongo ena buku ngani kena a vitala no tiki tiko na nonda tatangu maki na nonda tangu maki kenda na nonda marri na kena marri tiko na nonda mbula ena buku ni vingo leaki wakambimbi vi kenda na vihir na vikanda erdo waka ngataka na waitui mesala sena wai mesala ni nonda vilako yaki Yana sir tarabongo ando sana no mitike ni kena na bu bale ne solo randindi a mai Hamilton na bongi bna ka ni ko bna ka bale bu solo na message ti ko mai batike na angiri ti ko mai en na bongi bna ka inda ne sir ngo sabu te beiko a be no bumbu otala kene ver ke sara to ke sara na leoni no mo mata bu bale to mon to no mon ni dangi ke na siriba en na sir ndaulo mani ni mbulu bna ka asibti ngo bikenda ni tini no rusa bu ka wal na minute

0: sera kei siviara tangi munda nintele
1: siviara meara
0: siviara meara sa volek na tin kandua tin na miniti me tin kandua pakuriti ko na vipatai na binanumi pinakabalebo na na semati ko mai na bongi pinakani kua wekim do mai na korturanga do bule binaka antilisi o nau Josie o tai pate junia ke mesa ke na matapu vale na ratuere na serengo do na numi ke tiki ni binaka vale na semati ko mai de na numi nei sa ke manu isa mama minum daw ng bongi pinakinikuha.

mauna tona wonga ni ndalai ndoki ndoki en serendua ziwa ziwa ono sabo tingo weekend eru na miniti me tini kandua na kaloko yo kila lebu saratiko na wuli oti era na nama kitu nungo nungo en wuku ningito ni ya Vodafone Super Dins 2026 kama kai zoritiko na kana na quarterfinals kana waka kai zoritiko en singa ni mataka na oti nandua na pasanga wuli na miniti na singa ni mataka rono sato tiki na timi ni ra high school but tiki timi ni ratu kanda wulevu gona under 18 raun nang gitu tiko ni sibi na tolu en lima na miniti na timi ni zubu college wata ke na timi ni na sinu secondary school ni vima mani ba raun nang gitu tiki na timi ni lelin memorial school wata ke na timi ni ratu na wula college ka na songa songa tiko na timi ni suva grammar school wata ke na timi ni mba provincial ni wula wai lima na miniti me ono na kaloko na kabi ni mataka raun na sota tiki kina na korubuli e ruango. Kila ni lebu sari tiko na kia na vitala no tekitiko na dins en na yambaki ngoa na vuku ni bebe sau ni lawa erata ume imbiuta na Fiji Secondary Schools Rugby Union en na vuku ni na under 18 elimination format watana kina na guest six guest players kome ra asara ra bai ra ni pakai tabe na ndona timi lebu tiko na kena bibo saki taki na ibola mata na lebu na kunru mai beira na buli oti watana kina beira na itumbu tumbu na buku ni bebe sau sa pakai dori tiko ngo na ngito ni dins teka buwe na mbaki ngo. Iyo, na sere taraba, ndo sabote itika ni kina na ngone huli ni RKS, karandaw na ngito tigo na singa ni mataka, webo te itika ni orina numdo huli oti, ngo e okalandi, baka mbimbi tigo maibe ropate, bota tigo talitika nga ropate na sere ngo beirike taranga, na ngone huli oti, mairatu kanda hulevo, na mbongi ibe naka indahe.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mega 6 and a serre of my as if tingo bikana tin kando na rosanga bul karona miniti and nambongi bina kenda klani sa to sa tol sarti kuna ngona abula tal tiko ni mesa bana ni rongo ni bin garabi nambongi bina kandi kuwa kire be babini bina kini be kemni na sia muti ko mai na be to ni tiko mai na Salnika Kamurai Kim Gona, PMN Fiji, and a bong even naka and die, and itaka ni tosu naka tiko nangarevi tai. Bikimi ni mbeka na soso yango na tiko na bong even naka ni kuwa, se ni asote tiko baka bebe kani. Usa, waka tukuna na soso yango, nge baka samutaka na batambatango, yu sa kwa ngaya, ay. Sa kwa ngaya, karunga ninda munu ay suwa tiko.
2: Ngur saranga.
1: Ninda, yo, me, me baka ni ni tu kuni ti kuni ke baka na biwa ta na we kata kata na mo tatol na mate ni ya sana yo na ngono ba ngono nandra ki mat mata ba ngono sana bi ngandre besar nga
2: ka ngaro tu kuna iya
1: na ngandre besar na we kata kata mala te meto tol na mate ni meto tol na ndabo ya wiki bini mbek na sosen ngono ti kuna bungi bina kendai ha nimbole bina ka bina kwali bina sema ti kumai en bungi bina kendai na non tandra ki ngani sing ni mata ka wiki muni na bia akilati ko di sing mata lima tak na ndra bada buti kumbek na ndra ki ara ni tebi to siaki na buku ni bengo leaki ngande iyo na yun ni mata ka na ndra ki bina ka ti koi arto sa tukuna na tambani ni ndra ki ni na mata mata ngo sa ti kubu sa laku ten sarjiko sana reninda na bakilani sana pia kata kata talmai na burbura na na vida ni singa sa tunga matanda moni madhao batana kina madhao mingo maybe weekend na Northland me vitar na ki kwar mendel be plenty tapo ke tau marnui ndraki binaka ndine ni na batu lolo tiko na lo malangi na sona vanua ya ana ndraki binaka tiko Gisborne me we have we rapa wanganui tai happy me the Wellington ndraki binaka ke tiko na singa ni mataka we kem donga mai bula vate ke grey na via tau tiko na uza ave ke mundo Westland vate ke na Fiordland rani mimiri tiko na uza na singa ni mataka Nelson vate ke Marlborough na tau ba uza tau wango na uza tala ken mai Canterbury Otago ke Southland ndraki binaka na singa ni mataka Chatham Islands ndraki binaka na mataka ye na via tau wango na tiko na uza na ya kabi ndraki na singa tambu North Island na via ndraki binaka ina sona vonua ena rani vakile tu kina na mimir na uza toto batana kina mai vana South Island waya ena singa tambu singa moniti na magitali tinga ame na mimir tiku na uza ena vei vonua so ena yanu yanu levo roroa
2: Taparo tingo sesi, liwani ndondomo, merto nanumi tiko kina na matapu pale mai te puke ndo mbulo binaka edi ndelemba tiki ke mai na turuki mai tauranga mbulo binaka madhiu serengo ndo nanumi ke tikina

0: Tonga.
1: Moi Natalie Reikan Roka na Serre K. Grema, Grema Tunga. Sa asip tingo bikenda na tini kandua na tolu sanga wulu karua na miniti.
2: Bule binaka ne mani ki labine ki kau. Serengon rona lumital tinga kina. Dila, Fifita, ke Aquila. Rombule binaka. Na kapalya pa nandoy sa mitik may nabimbong ni Barombuka. Dori manda na salu-salu, may nandoy nambong pinakinipuha. Sa nandiyong leder pangarto na turangan na ita, may tiyapo. Pinakapalya pa nandoy sa mitik may nabimbong ni Barombuka, nandoy nanumitalitingana, sir.